0: kinkala zoro krantu pele doni nera butuye mada krangay tabangana pele ade gana hero ndia kurno zonaro wone jasti paris kamdo waturuye mada krenyen suro maudun zudoni kala dauri doni shi chida haje kumundi kalan maudu wa kudena zandenye na kara krantu kwa shi kathadala au rashidi shi mada chore kala lama doni shi aye shi chida doni haje ngawe da kama ida la wone awala falata ala kala budina la mbejwe kalan nguwa ujawara ndiru chino
1: Tawodo ade awa bulin bulin maso embe seido ni ngawe homaro ganatina madi embe awa bone wane awa saando ni dirizi shindi saka waktu iso kala sero gultirin kareye kamina alan inyazi makaro lije mwolija awa doni grosala kinde awa doni chila haji da uzna homangaso awodone awodona dimba awodone kuroson turana waktunga inangero lenya awangaya ngaya dimin durumatinna gultinna adi kreye malumali ala baraso kisero gulinna kushuru yona sharoni kuma awadone ho minalan dukalir ridi inalan daktana da kuroson tukaden daktana yesuron zan sema alaman na goro gurin litiye da yeso goro alaman na ga misalu kamme awala gron zero wollo ma awala ya o araku me uso akozi ma da ise so problem ba da amma awala biya isu kamme kuma folso indiso goga ligan sa godizia na arman sa kollem ba samo indiso ku zero gulle na kare wande aw shimare goga ligan tuka den letia samo in shi awa doni kurson dabkata ya suronzan kaman awa doni njiji ya kilata wa so naptibi ya kaman so kandao fie so kandao manja ya so dai njila angai suro jili naptibi ya roba paro ya dien gunam letu so awa induksu dabkata awa dabkata ya dien kuru kariyari misalo kami gozi legilma zawa so are misalo kami awa doni fedatin manu ata maula isa zawa mi ufindila goza legenza badizia day dukso awa ayin atumpaye badizia amla atumpame uso findiso kere ngiru doni sayro sedin madia ngiru mukweri la kere alma gojin bao ngiru indiso ya kiso kawatsa goza iset kwa awa ya hanlo nje jikuzana are ngiru mukwe gulitu diyesa kwa awa shimari kare andado ni kazubu ndaso awa doni fayda tena wafalla ndiyaso goda sakin sururin reza ya sakin ba kamusu ya sakin ba da yi awobi ya shuwa kila taoso mahindi ya fulijin ngeye muko sakukula saya ya sotulin kuruson kame kurunala kundundi nzila isha zikin mande doktor ashiro kurunala china rawolo no maa prescription ma rawolo doktor diye muko sakina rawolo kradim kuruson awari wende nguro gozu ulezi don doktor andi na alan alabara sakugomna ye dokta kam tulur kamaro chira sarina kushuru tuka adien say kam tulurar dukso gomna isero biyadana ledala jadero chisendia siku awalo ni kam mazikchi no soli zaya buroman awa na alam shangalda no dana di siku lizi biya sunza paso namban za chu biya ratsa kwa bita duro sakia information awalo ni sha uzuna awso dukso su tulu siro fulezi dakara dai awso ya zikchi marie dukso nezen kalaran kuruson kurun tukadien mbi alabara suku awodoni marabitina wa so adajiro sering insha Allah adi dahi kuruson suru tukadien awala dahi kare suru kare adoni amso yigoda lezenye surun awala faidati magie iso mbi magie are ileri kamalera nzu se suru se miya maare faluso indiswa wanzu kozi awala surun rumin adi imlan alajia mi uso uwa kuzana la aso goza lezen sabo lezen da yi kurusoni yaji nge yi guruza kumunza rufeda tinda soro goza lezen maa wende zurubia muko india kusu wa kuzi kamla urumia lela kama bali ala yasilumari kipchi kazu gozu jajiri goza lezen sabo lezen da yi chida udi kwa lezen bao samoin nye nyeba na amnuma ya kwa luma isu mchida mai chida wudoni kama airport marifamo ya nduwaro kalakta asari mbao na ariye nbanya asoro sakina ade kuroson chaye de goroso de awolabia kuma indiso ya kuso a kuma na fi biyu mun done kuroson isa da samoin so awu da kata so ma aduro duk so da ala jare hangal ganaza awashi ma duro dirita wani goza faida ta ne
0: glazor karanta ta magana bayana da ne ando hazi ma da sha suma karoyen karanta no taman dia beji she su roba nan bayana ta naso kala tartib done kammi au alaje shi a washi ma da gon na doni shi bala doni makalar tiyam halan a walan gaya karausu da dabkata kuruta na so na sha doni a wa doni kun bari ne jami'a fara taima da sande no za shi nan gam doni a gozal da ma da kura da ma sande a wa doni gozal da halan sande wandi a wa doni gaya ro sabkata ro gozal da sande a sarsuwa a sande zamzu ya kalan shi shawriya kura da bayyana hazuna ta ji harami karanta ka wadda ne faris kam da goye ko jindo linye kala hawara da karin isha faris kam da goyen kuturo
2: askralu da nigeria idai bayan su tuluna flezo na klazir tariwa dufali ya yi surokin tauri ya kai adin ka nasar ta lorzana yin gwamnati kiriye sokoto ya tawata na akila jirifi akiniya kiniye sau da ne kasuwa da kuri adin a nuskun zairo world 9 askirallar da nigeria idiye hawar gade sa tuluna idiye flezo na akila zirtari wa dawai boko haram mai adin rufin dimakila ya yi surasa oyelan da wahaza na yin kilan bayan nan beji adai man zirtari wa dawai boko haram mai rotu mata yi an mayan tilon ya yi lorzana bladiya da ne abaran huma na bama kiriye borno ya lagiri lardin nigeria yin kilan hawar rafanuin zirtariwa boko haram mai chai dai walta kan falla lorzana ade makuru gade dai ya goza le zana huma na kunda kure borno ya lagidi lar nigeria yin chai baro zirtariwa don boko haram mai rotuma ta yi bla magumeri kure borno ya lagidi lar nigeria yiro bitir matunza mutua ade makuru na shala do litare da warzana
0: gala zauro karanta kamil habar cima da ada satulur kalkal tudiya hadiza da wuta andiro karazain kuma lokun da sa rakreta minti falla ta ji haram karanta loktuar kalkalin sana doni nandiro diwol wa mana da farmnye nande ruptu suro pat kam cima din andiro kaudin do haturo diwol wa mana doni sabar usku fal diwolar fal usku fal diw aras ko sabar aw bin sabar lar sabar fal u diw indi sabar lar aras ko diw nye bonma suro fas kam doni waturo ya kwe mawurun zu doni tanaso dawari doni shi chida haji kumundi ma terima ade kalan bayina hazana ni wane kawali mbiya jima ngu kamla assalamu alaikum
3: wa alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum yunaidu
0: nda wa tekele ya
3: ya zilei nda kasari nda chida
0: alhamdulillah de
3: mashallah isa musa mana jingwe tamkari nga wakata
0: ngele zoro wa isa musa tumangina mawuruo ndi ara gamaro
3: aya maro taman imodo kurwa hade ya para karam do haji maburu ya tuk so sai soro do jo barun karinya
0: gai
3: kama wo awo haji woro gunil ma da awolan be ni puru burin ro tro awo de zalumalan be an ninan za lairan za ko zana masambi sai ro kunguna dola don yar uku sayiro sadin ma sayiro sadiya da yayi zanga women sayiro dola falfal sayiro sadiya niya a wa dola niya da falda launin zadi tilo amma ro ti bi da gare gare a wa nonuma
0: kala kuna no to ambe
3: yawa kala kunguna no zai nan ka da yayi sayiro da dola falda sadiya niya din mukon zan samu a wa sayiro kan kran no zinya ya launu duk kallo suriya biya alaman na kakiri ngairo suri
0: ngai
3: ya da manan kar angal ganaza na shi a wuri dillaro angal ganaza niro a wasu suriya biya duya ya letun da tiro ginya duya ya ro wanda kunguna mu kuleni
0: jira
3: a wamu grane biya kuma abdalo
0: jira
3: wo shi ma a wo galanjo
0: shori mu galala nya
3: kana wa ya wo ma shi a ni araje gara da wancin
0: ngala ngala isa musa doni goro gori ndam gare kala shori made tawana karanto am madoni shi nyaza a cita jole te made sha karanda na tuman dia biji go kabla ifal assalamu alaikum aya diwol de kamzo wolato woltine musko fondi mi andi abone gladiwol wa mana doni sabar usko fal diwolar fal usko fal diw arasko sabar go kamla fal assalamu alaikum
3: aminu alaikum salam bayan ala kawun jo
0: inda wa tukliya de
3: na sunan ya lamma kilewa
0: kilewa sare
3: barkama kuma sun na gubi au fon mariba ya fal
0: ngai ngai ba da nauce kan shiro fas kamadro
3: ada kana haje mana noy
0: ngai
3: mira na ala nirin nile anguwa herunguwa korosa da kin talara askrena haje da suro rukuna islam be da nan sai folzo suro sai u
0: ade
3: kam nan zinde ma le zi da le ni ma kuman sunan za faran za musalin za sama san be in tiyaye kakkallo za kuma ade ga wala ye haji da faral don nonum go roman da ne ye ni ma kurman lare laren ambassador ngara walle wanne a wajiri wata sir to cikin walle ni ma lare ngiya kalan do jama'an da sama sar ala toro alan na da nguwa her nguwa da ya futi kuma mana mana tana are da aje kuna da kuma ke mun jinna subsidy da gris ba buron gris na are ka buron mi dan yak kuma mi dan usku duyar ya ka da duyar inda da duyar wasa da kana kona mota ya kina da ya fulu ja ta la rafaida kin din mun zai passport ki kan da are ya kula du fin din loko won so du fin din so du fi so kuma yin ta lenga na da du miyan fin din la ma karin gura ci duka kan ta ya kuma ko zai ci ya du miyan fin din na ko san ne ci duka da sha da ta la rafulu zai zo rafaida da are kuma yo a o kan da dire shi aji kan da dire na an kawalle zain da shi alai harna da shi zakkar da zana kalala dan zauran gala alai harna kuka an yamba wanda ya lata baraza ga ku je kurman kawu kin tawe me yawa ce zai ma'ana kin tawo kuma soron da ana da kawu me wallada ce zai da yan duya kawu la da an galgina azu har shi ma a wurin son important da jinje da dole an guna karo da ba shi gaba yin liwa ngana ba ne tijai mai da ngana ni kala da uraro liwa ngana ya Allah min alai baraza
0: amin ya rabbi asalin yana askinyana badan na gubiyo to ni goro bai fasero loktun za go da faraska mara botro kura ne ma kaulin za andiro hatoro shiro askinyana go kamla fal assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa alaikum
0: salam ndawa tukile wale
4: kliwa sulai umar kana goro premier wakil tarfara
0: ngila kana tamangana ndia gamar toro mo duniya ne
4: ga kana samma so sai da zo bayan zuri sau marun gida a huwa suna da amso jiri a wudo sai ya dafta na yaro da zai ya dafta goro da cek gwani ma yaro buroman wanda kurun gai gwani mi wanda yawon gai gwani ya so ma amso na an ya kwalza lenimi a yi na tulan karunum zazai na karo a wani ya dafta sana wasu dafta da shi ba ta kanzo don larda ka an mogi lenimi larda an maru lenimi sai ya doka ka an zabe na doka fardimi a yi na tulan kasa sai ba
0: jere
4: dai sai tin indimi tu yayi kam doyi le jin no so le ja lar da ando ala koro sanna dalil su tana da a pima go da tare ti ji ba ular da Allah fitina ko ari chono bari na an ba wa da ga in dillar cidan su ta cida haji rota wasu sariya alai an da so bana zo
0: insha Allah gala gala kana ni ras kanyana loktum magonum parskam da botro kurane ma andro kawli mahaturo go kamla fal assalamu alaikum
5: alaikum salam wa rahmatullah
0: dawa tikelewa
5: ya sala ma diba
0: mashallah ndufande
5: umay sali mana ni barakati kolomaila
0: isali don barakati koloma isali to mana gamar morun ya da
5: ah morun tilote loro gayana
0: naam
5: a bi amma yoro in lenda lenda da ya boye na bi a do kare guzana da sai za fa
0: ki
5: a wore aje marma ba kuma ne yoro haje na marar ma yoro kaske zuna le mu kini min do buru a wala kaske tasilan su da marnum a wazana do a do kare gam le mu kiliya sai kin shirin rahima angala wa gaiman ya am je sai da ji sun zuna ga a wala do kai da sana gone le ne so ki ka su da wa ai magan kuma ne yoro kaske zuna wuro no ma a wala gari man a wurin rozo kuma ne yiro kina mata fandimi
0: gai
5: aje na marar kuma ne kam kara suru suru jama'a ilan suru umma ilan kam kara dai kuma ne yiro karzu kuske zu kuna aje na kara kara dan yana biya na maro bawala kaske la andai lamaran ban natna droa ay kanari goza dokara da ha yala andi andi nga andi andi kaske zu komandi andi haje lamarda
0: amin ya rabbi gila isa ali nyuras kunyana loktu magon part kamda boturo qurane mandiro kawli mahaturo go kabla fal assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: ndawa tukelewa
6: ya sulai alhamdulillah ya gaji maido
0: ngai den tufande
6: abba umar sai mana jingura a janar mila
0: abba umar sai wuce kan shiro maudu ne adro
6: ngala zoro moru kringira
0: ngai
6: haya maro kawdo yi boyin nam disuro shawari futu notu male china dai kawi kin maro hawo kul kamar bala gaji ta ngawo ya ta ku ya ta ngawo ya kam dumi ya sana leza ku kam dufi wa arma jiza najeriya saman ade ade bulutu ya dai sana mundi din sana reita shima kuma dai sonda alais ya tsaya rufu
0: ngai
6: ade ade suku dai amdo yi suwo alais ya rufu na made dai futu kana premier guzan dai au shima din tutta awlar alais tawtun din alais galai kan gora ta tsira na allan dai nir don nilefa sai da nan dai wa sauro dai kuro a fole gullin be alai gaji kuma misal don gonyi najeriya hindu magi biya kalan guzan ni kola ta alai nya tudu kamla yiro biyazin lenin mai lenin aula dima nyilar da anduma ga iyaye kam Najeriya da su zo kam Najeriya yi ali dai ali shi su dai amsa yakin da sa dai formular da kam aida dai kin gama role da dai ali su ka da sama so lutun liwai wande liwan chino
0: ngala ngala wa murse ta bagna shawari an mara kran zan tuman dia biji ta ji harami karatu son ne ka doni a botun so kurwa da ma a first cup dai chotto goye ko jindro ndale ne go fele la doni client ne handi awu jinu ma da kirnyesha ta ji botun zo da gom kotro kilewan karno

0: gala zoro karantu are fledoni flata fledoni baba saadwa kurade ma alran waka ya zana mada kringai suro fors kamdoni wachuro kuye malan karantu fors kam shimare sana shimalan diolo wa mana da farmzina ma nande bonu morudo zande zana ma nande baratin doya bayanturo diolo wa mana doni super usko fal diolar fal usku fal dio arasko super assalamu alaikum aya diolar wolato awi 081 49 18 1460 welcome now assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: ndawa to kliya
1: kliya sile
0: alhamdulillah ndupo ndendo mana din
1: na
0: abba gana ngura da dire ya golum
1: are are
0: ngala modu ne raga mato ngana abba gana
1: are are kirna na ga kana
0: na'am abi gullumin
1: kam ana shiro miliyan tulur usku su are ke yanzu kida haje sindo na nan goro la kuma falsan kiso are abi ma shiro suraina ba kana di goza isa ajin da kal kallo sare darin dero ala soro jamin de kafina samma soro nilewa mu yanda samma soro ala soro nay kozna ya awni sorarin ka dim dim dim lenum do awla ba di awlenum kuma ma awlo dola u ma fandin ba su ay su karin rayi kan gonum lenuma akan karo za ta am lerin dia awsunu ma mai yanda awsunu ma da tsoro fai da baya annan ga do kanadi goza
0: kala
1: atima awla shadi nya surin ni ba kati ay kam du foida tinzi awla goron da dia miwo ila chu findi wuri da kala zo ko jin baya ka wuri dia iki na da foida tin ari la ya ganan golo aw kasu na kar goni denum aw fandi na ba ar manan ka da kanadi ko za wuri ar ma ya manan
0: kala ala shawari ma kan da wuri kala mi rabi abba gana don goro za zure lokko ma gonum kwaras kamda botoro kurade ma shawari ma haturo tumangana shawari ma da krentin otman dia biji krentu diolo wa mana doni super lar super fal u dio indi super lar araske dio awi 081 49 18 1460 welcome la assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da tukliya
2: alaika jinta wa tukliya
0: kelewa sedei
2: alhamdulillah muraji
0: ngai
2: gonu
0: are
2: ala kuma da bari ni na yaro ta
0: amin ya rabbi
2: ala ki diya kile wa sile ni sa ta sautu
0: amin
2: awu
0: ndupa nde
2: kitu amma ga dai sai mana zana idi
0: ndu ba gu du sa
2: nan ba gu du su kuma mari bo fole
0: ngala nya karin ne
2: nan nan kana di goza ko madoni na adiya tukwaya sai ma so zaza
0: Mm.
2: Awo da ko da na cikin na bawo ni awon ibada mun kara da ni ne narin wanda ya wala gari hawaye so zuro kulza lamarin za ta sai
0: gai
2: ari galan yo anna ka duro kai da do ne futu kuma islam ne futu na manus kuma ajin za da kan sallo su din mari yin gilla da shi mun kunda za za lan da dan noza da to ta kan sallo Allah da sai
0: ngala
2: o gada yo ala ya kle yo sile sa ti kuro lerin de yo ngila ro daga za ala soro
0: ngala ba gudu
2: lewa heru bo sile ala na pini lewa lerin de yo to
0: amin ya rabbi
2: ala kle yo sa sa tu wanta
0: amin ya rabbi ngala modan mara to ngana sendi ay kran zana do kuro sho de ram do ni ha ma da sam mason kuten go kuro kam na fal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ba lai ga jumai do wakire
0: wakire na watu kle wa
3: barka o mana minu ka zumu jafti man gura shauri no se
0: ngala la minu tumagana nda ga mar suru faras kamaden
3: ga kana maudu kala haji elan
0: ade
3: am de na haji so rukan bo so kuma diri man da so magi so diri yaji la so goro la so goza le zainare duno yarum na torin lore ir kuma ar ko zana de
0: yo
3: kure sa musko kam masorin awri gana die sound kuna haje die gana din goza aliada kuna haje million usko to lar so biaza goza awari yam lore duno goza na saudi are miro buri gida saria sare kalam nan karro awa andala ta ye goda ale zan furu goro da ma goro ma auto mi auto na allan ande kran di arwa ne mena ru tro ka unje ma gren ya yenum na to lan ka ma auto ne auto di min di goro da kuma ru ma go om ne ni ai goro e gren ka ma
0: yo awadu to kulan awadu lamin ho mero sha awadu ferataro arma ho moro arma go ne kran ga ya ko din guja nyire dai dole mo dai awadu ni nyira ma ro ga le min dole ya awadu hom tra do ferata ma do le min na
4: barka Allah
0: masha Allah to fande
4: na samai na ngura da kolokolo a inde kida ganyen cinba
0: gala da ma samai na ta magana da gamar su rofar su kamar din
4: a kolokolo ga sana insha Allah
0: a
4: wuya sori wa sai rashin mare
0: na
4: mande har su mande sai roku ce zo kuma na haji har ma so wanda da zainda a wala sana na daftana ma har sai ya daftana da mangala
0: gay
4: a ku kero kamin ku kan zuyin dura ga kirewa sai haile nan shi ne shi manni ro a ku da lo
0: jira
4: yo cha gili kuma ka ande garin dede a un lakum gwe ne kon da kwani min ne ngala na sai ga wala kum tu so ro sai ro mo jin ba anna ta da ga ku tu form ga gana gana mar kal kallo ga miya kirewa sai le ne mi shi
0: ala sai da
4: anna ta da awo gana gana da kam da sawur mamaji ne sawur ta na so din ya
0: be
4: makar marta na so sawur gain din ya kure an di malaben fa esta faria so ta mata sawur gain
0: kamar me
4: ya na taro da sawur ma au kasuma maran za an gawon le za ajin zani sana da kurwalta sawurian zari ya esta din amma al mar ko mo tero da nazana da ne ka mar ka ware kambe kutan zuwi au kena taro da kuma da Allah ya kare wa tare na ta tudu ala an je ro ke zo bari min an je yede lenye jini
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
4: darin jaran kalar ala sawar kazilar inde donin kuma suron da yana mar kuma da lala andiran hasuron kalar ala sawar
0: gala masamaina amin ya rabbi lokto magon pas kam da botro taji haram kuntu gala lenye falel donin kala jini mara krenye sha taji wote faras kam da chaide gom kotro kawdo go falel donin da wujima da krenye shedo.

0: galazor krantu tamagna fle are gana irunandia kurno zonaro taji krantu a nga fle alan derem doni paraskam do wachro ma kuye maro kashe tamagna maru doni kuro kude zanne na mare awala fala india sreso ya kuro de ma ilmo so ya rongo no tamandia beji ala baras kuro so paraskam chimaden aw so romo do ko nyeshina maden andiro kaza dala doni na sha doni shi len maria kuro de malamo doni shi chidaje duya madoni shi chidaram doni shiro hach commission sai made andiro be na ala baras kuro so ro paraskam chimaden a dawari kumunde da kuro tartib doni kalan kashara be na gade gapsna samaso andiro shi kwashi made bayan hazina kurade manan da su rafar tsakamci mare rubtu kurade manan da shawari an so kurade manan da hero so kurade manan bayan daga gafsna san maso ha tuna daji ala awdoni a tuna ma da fantana ya kurgo ta fara tinero wolzu daji kuma lokun da satulur kalkal lokta da kalkalin da ne hawara gure satulur da ci sawan ci dai hadiza dautin creation
1: Assalamu alaikum harami krintu so so tusro kuro ade ma uso andia krintro hawara ndara sonni bro salakin kala hawara da gungi fa askralo de nigeria idin zirtari wadu faliya iya srokin tawo ya kera lorzada ade ban zirtari wadu ni boko harami ade do findi ma kula ya sro sa o yandawa hazana in bayan na beji reda jiro mu hawara fanu in kula zirtari wadu boko harami rutuma ta e bla mamri ya dro bitirma tumzana yin Kamil Hawrai Askralla de Nigeria dey ben satuluna iflezu na klanzir tariwadu faliye srokin taw yakke allan knasarta lorzana gapsna ben ade ci sawan ci da shetima lawon mangunoi lamfano
2: Askralla en gerger kriwe elagdi lir Nigeria sha notice operation hadin kaila notuna manda suna maso ade srokin taw yakke sadu ni filko arakne ma ade knasarta nz tariwa muskon bari mi agradi aboko arame au iso apeso ada tadir sandi du folle ya lorzana hatta kazalla za tadir fi tulure ya son kunten kazadala gerger kriwe askralla yalagdi lir Nigeria operation hadin kai lan notuna ma Major General Abdulsalam Abubakar da imtalawa kin taw me dai kanzu u sadu ni filkwara kin lan suru brinyer wailan hauru sa kawul jilna dun wono askra ade ma ci da wanzu rufe gade gabsu na wansu ade kan bo suru bai na shire lan faida ta na turam za tari wai so duro butur ma tum za sandika da lurada suru ya lagidi lar Nigeria dilan ta na soro kre borno ya ade ma wa yobia ade ma na gade gabsu na wansu a kuntens na ade ma kurushe no na fato hauru so lan kilakil ta na siya murade tina na sha askra duro krakil kin jo haura fode so da ka wuta ade magari gabsan su a kuntensina ade ma Major General Abdulsalam Abubakar de no nashan tariwa muskon bari mi a soda chapter Kriutien na gaurular Nigeria lankala killa ade ma nindiriya muradatina kuruje miso ya askara ade ma cidan zulfo ga gabsan su a robe na ashire ya shita kin jowa da taida zufaida nashan zulfo a naftini lefa ya kan batiyans ta wadacina
1: Gwamnati kre Sokoto dey ta wata suna kladu rifiya kinya kinye saboda ne kasuwa da kure adan arzikin za a firta na yin gabsuna bayan adeci sawayin cira ifalmata Muhammad Lamfano
3: Gwamnati kre Sokoto Ahmed Ali ta wada su dina induri suna na fiya kuluko ya ke da kasuwa done da kure san dialogues na bayan adiye commissioner done lamar rani na fayya uzna kre dey Dr Faruk Abubakar Sibi tuwa samnata nan sai kin ta mai kanzu arakalan ita ga sana commissioner dey guljin din nono kin ta fangawe ko zuma Allah ne sogultsina aliye films mala tumata amire ndi mpiru ko arake de zamzinaro suru mana uskre de credilan adema bladia kurawa humana saban bulinyelan kombo sochi wala ndurisina na kosogultsina aliye zamzu jene bladia gulzan dinga da imson kam indi au kam ya kede anoskun zoro waljin sendi ada jemi zamzina ade kombo suru njim ko do alam koshoru adia sala njemi so iklanza ikayo na kasama maza ku alama ramdo kri ada asuze ya october na baro na lita Uniza sana
1: Askralla to Nigeria dey hawar zagade satuluna dey flezu na klanzir tariwa boko harami adudu findin yer uskun makla yeyi sro sa uyen dawa hazana yen gabsna bayan adeci sawayin cidai shetima lawon mangudai lamfano
2: Gergir ben kriwe askra ya lagri lir Nigeria isha notice operation hadin kaila notuna made kaza da lanzi tiata komanda la notuna ma Major General Abdusalam Abubakar de im larapa akinta me de kanzuara kisa adu nifiluko arakina lansuro brinyeru wa ekre bornoela mela roha urusu wa kawijil na duwono. Surosa uwe lanzi taliwa musko mbali mi aboko arame alama ya tegadir sendi du findi nyeru uskun mien luko une bali mizasu wa ganaza askra wa dowa hazana asina. Adin kasun surosa adu nifiluko arakine runzu lor lanzi taliwa aboko arame ya adema ya lanzasu wa tegadir sendi ya larin fiu luko uskun ne askra adema kira nzulufa ga daga sunan saro tipsa dawa hazana sina Major General Abdusalam Abubakar de guljilla du wono surosa du indi filko tilon lan sata du indi filko arakunno sunna ma ade nz taliwa muskon bari mi ade ma yalla za so atadir sendi du mian fi luko indin yer uskun firak luko de ne askra dawa hazana kurusro ado de gultina ma ade nz taliwa kon ga atadir sendi du findi yer uskun mi luko unna kishana ta dir du fiak luko tulurin fila luko unna ade ma duri asina na ta dir du firak luko de ne mian mi luko de ne da son kunten sina ade ma kurushe no suro dalilla do su kanzu taliwade askararu dawa hazana maso aden beji askararin zu taliwada kriulan kazita kaza da ran zu taliwai so dal lortua na turan zu taliwade lankinin gazawwa ade magade gabsunan su a kunten ade makuru Major General Abdusalam Abubakar de no zu taliwada dawa hazana maso ada tartib kataro alamzin na kasharu ade makuru gwamnati kre Borno de katam zu den zu taliwa tipsana maso da alamtu da jemero iko sha Borno modela notuna ma ada tedar zazaksna kurna sha anzilifo a kalakilla ade manaptini lifai so da kambati yan tedar zu fai dasu ta wadacina
1: zirtari wa boko har mero tumata ye amin tilon ye ya lorzana bla abram huma na ba makre Borno ya lagdi lard Nigeria yin clan sawan chirai falmata Muhammad Ali Hawarra Lipsina
3: yim larafa kan tawdo ne me kansu arakan zirtari muskon barmi aboko har mero tumata so ade bla do ne afaram me chidi huma na ba mai adin sande bareo alaman na mentilo ye dia chesanna kamel bayan shima ada fandoro go aw bayan no fandina chi kwala do ne bla abarin dana en ade malam shima ar notun zin beje sitna
4: iska ka wufi da ya keno sai ka miyan jiran da za ta goda da zan dai da sai ya na na ni kenan da goda babrin da ya duka da sauki da ya rikar gara sai abun nan bakara bula da mai tattiyar gara gara ar bari so ga ar bula da ya duke no mai miyan jiran ko dika sa mu da ya shi tare problem ba bai abaram din kan ga wai la kuwa suna sawara yi suna dai amma am ga suna kuma har makana ka sharawo ko ga zan la kenan da kishana da farma ne zai
3: Glebari oso adun aidoro karashima adro lezayen she waltu gulchindu wano.
4: Kulo paratro liyada. Na haka kafalo liyada. Saya kama duko kakalawa au muka muko diya kakasala. Kama kakasalo liyada. Saya kakasala na isanimu saya kara adun chumuga da idu ada dununga kwa kam kauda ada adu pata. Chano kam kata da magwaza lezana marikumara awarzu mafanti.
3: Suraka tafadu ni chila unzilifa so adi ukwazana adun beji she gulchindu wano.
4: Saya sili ajiti epa. Karaka so jar kadu za zawara kamando waya bamena ma wodo ande ndu i wodo waya der bakku ande karana der okay gulo na awor do mai mar ma awor shimar ma mangu chamar kuma tara ande fon mai waya waya lenge rukin cha aye la karaula kami mere cha chene na er noti goda le da er noti kama ala sor na mali ara goda le ara ma gulza amala ri cha chene na amandu ma kwa kami de awor ba ne
3: Bareu mion chilon adin down baro bayan ne flezina clanzer taruso ade bareu lasu an beji sande goza lisanan karasuna
1: ade ma zitari wado ne boko har miro tumata ade kan falla lorzana ade ma kuru gadediyewa ya goza lisana huma na kunda kre Borno ya lagdi lardu Nigeria in Kamil Hawar ade ci sawan chidai falmata Muhammad Tilamfano
3: lamar doni ka zin zurfa bayi ada krismalan jamila doni bla amurwa wanariya huma na kunduwa kre Borno ya lagdi lardu Nigeria ye bararo solunalan konga ta diru uwe de ya kishana ya kuwe de ya sandida ade la kuska solo chulwa doni jamin zurtari rotsi mata sendia goza lezana kintaw doni april le kanzu uwa sadu indin pininuku arakinin ade ma jemi gultina ade shikuska salso baraso allan kininga taina kashoru gle aile tawdo doni bayin ade ngo kamin hawarde chikam la fulblade suta baro shejawa sidinawo
5: dikanto kawso kara ro kaskaso kama ade kaloso ngai jiri lamba allame laso kaskaso awlaso goza sai asalin sale ara dai na sendia goza lelezana kaloso mazai kaskaso ba fi da salarin shi nan kan mu zanga zanga da zai amdu bla nashi ba nashi da shi gwadar ma bla wa ne rigu da ko ga har sai amurwa sai ma loktu fal yin talbiya da dai da ila da ya ta kurya kamu gwadar wa ar mana karo kan mushe tana le zanga da yi sai ko ga dai alaman na sai kam u ne sai ta kama har kabiya ke ras kam fal shi club babaro baile bakin babaje bakin makala da zo ba Allah sha baka sai mu ta labar
3: gle klan zala ka ta piso goza shi jami ada fadu tuwa
5: to ba wala ne le fa za su ba Allah sai ta zana da yi kala kalarin kashara ta katabta ta lai gwadar da Allah rubutu halal darro ne wasu da Allah gwadar da aure kuma su ran da wala yo awu azna da katabta gwadar da duno da shi ma da duno da shi ma ne rubutu da sukare kam da warata da wata yan dizi ga nakaziya am gize gize urmina sai mako koliyo sai makuru yaro da kare zai ya kamata cha gwamnati sai yaro duno sukin sai yaro shim sukin na sha sanyan zai amma ne bi zai zo gwamnati ringala da hangaba naji awala sai yaro kuske zai ne le fa da ya tudin awala ya kirtin tudin da zai sai na walje to mara nuksulan kam sai dai wani le kam na nuksulan dole ne lejin imla ne lokarewa isin ne zai kuru yanga kalewa yake ba tunani rawa sanin do ta kurkatin Allah ya kwatar zama waje
3: da sandi ta dire uskwe da goza le zamanan kunta epele kanzu arakalan kishana yaku blaro waltana kuru da konga aden folinzur tari ade roro lorza adema sandi gab suna da ruwa da
1: na shama murya lakri birnin ma adiyen zartari wado yi boko harmi rutuma ta yi ma ada butur matum za mata adi makuru litariya awar zana kamil hawar adeci wakil da mustafa abubakar lamfano
6: jamila karafka boko harmi rutuma ta yi bin alaman na karesa indelan uma na doni mamre ado butur matum zana gali aye tawdu mana adelan go kam la fal baladin dana ya bayyano sunnawa
7: wato janna da yawar ya tifa indiya warza da kina ne ne za wato halara an doya kida ne zuwa da rana ma ta lafa da yaran nan wa da na da zuwa irin ne ko har ga an zo ya kawo da zuwa na da ne da ne
6: ai so wazi client go kam la falle au bayyano sunnawa
8: ina ga hanje tice har bi ka na masa uhu reta ida yare isa amsa na zabiya amsur na sadan garin gugurta koi wato no nan da su a Aimanu ne kedun duniyar robare na gudu ta kai aliklan da yaruma bunere wa shin da lan kuma muryano ake mai shin za su goma obama goba su turma waje da sa kuru alama sa sa indiro miki u bai sana har sai da za ba lace do fa burge matare shi yawara da litari suro bala yare shi ta mu kuma ru har kanje so sigin kwano so san bin akara motsin da kam don jiya ta kasani ma da shige ba wasana
6: so bulai da tai so bulai na
8: ah dai kuma loru so da ai wa tin jiya wanda kwa da reja la ai hantin na
6: da na so jairi ole zana ona
8: ah le zana da kwa na da wa kam so le za so re na da sa indiro mi ci u baba le zana da sa ya kudo da wa
6: go au adwa zailan ayi kin da ran bulagul tuna ma adiyin go kam adi client au bayin no sarana wa
8: ah kuma da ai ma babi kan duso har ka su canji sai da amma am kara so do kulo le zana kulo na to le zana duk kuma ro moto mai moto no wacin dalo mai dalon zun wacin bayro ai bayron zun sama wata na sai ai ma kararin ba wala kuma ba kararin kuma ru kana kan je
6: da shi ma lokto Allah nan da hawara ku ne na wanga ku kuma na mamre ado jamila mu kon bari mi an duso ma no tinye burin matum zana yin gaulan marata beji lamar don yanzu rifai ado kata fasan dana karto yikoro
1: kila harami kun tu sahawon da Allah dare hauran da lokta ade duro kishi amma ya kawo kun samge cino kila haw ride a gwangi fano nde fano akila zirtari wadu faliye surukin tawi akai adin askrai lorzanain ade makuru hawar ya fano akila zirtari wadu ne boko harami adudu findi makila ye surusa uyen dawa hazanain dare da jirin mu hawar fano akila zirtari wadu boko harami adi blado imamuriya duro butur matum zabanna sadinain ngila harami kruntu so susu injiniya doin konyi hafsina mamai aliwa rohanin da ya sai lokcin da fuye fajar rawa.

0: gelazoro foreskam do kutum gulle futu ada taide suro foreskam shimaden nandiro diol waya manada farmne nandiro rakta ye nande nando da wasan bonu tanaso kutu adoni nando soda wuzna kurade malakan do soda wuzna kurade ma jamin do soda wuzna nande bonu bayantia kurade ma ngaw doni bonu nandi india ke dioma uma bayantina da je krenya falla ma duro kunya da suro foreskam shimare zandenye shi awdoni kutu kam dogo tana madro so sulwa mate baso dor tanai ta gatina kara ta ji harami kurantu soku doni shi kutu kam falla da mawduro gonyo rolo ma ta ji nan dia amma gade gapsna samaso shi awdoni mawduro gonyo na mal latino tuman dia beji ta ji kuru suro program shi maden la naso kurade makari suso kurade ma awala wata to wata ta naso nye boni ma kutu doni jemmiorom la beji au kutu doni shi la kando so kurade ma nando dawa so dawo tuna ma beji ma suro program shi maden bentro kurade ma program den andi mawduro gonyo and samason sabti wone mare mawduro gonyo wena maado sulwa maturo dorni tagat kiyen krantu umma faras kamda donu tagat mal haji gaji medu daji krantu loktar ka kalen diol wa mana doni sabur usku fal diolar fal usku fal dio arasku sabur au bin sabur lar sabur fal o dio in di sabur lar arasku dio 081 419 1814 60 090 15 42 0964 Araboni matarero suro foras kamdoni kutumgule kamar itagati malotumi. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum
0: salam. Dawa tikilewa. Kilewa sileide.
1: Barka abaji manajin titiyala.
0: Abaji do bula titiyaye. Abaji uche kenshoro foras kam kutumgule patun daraso nero. Mashallah. Masha Allah abi kutundo
1: yede tona solo tayair o fanta mabore sala bari yar wan manen auga final kurubai ram ko kolju ko
0: yangala da te lokala nyakran den to mandi ambiji nuras kenyana lokuma gono force kam da rupture kurade ma a nye a kutudo ni shi na chando ada bayan turo diolo ma doni sibrosko fal diolar falosko fal dio arasko sibr go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watikle
0: wa alaikum kle waslede
1: akamone ma gune ya manajim
0: mamad dobula mamre mamad wuce kin shura paskam kutun gulle fatun dara sanero
1: le waslede
0: mashallah
1: alka kadin dere chan holduma bi akala bare mani mani
0: ye kala bare manna
1: ai na wallahi kuma da kanda bare wani na nan ja kare na to sai goyen le nan wa kujiri lokta goyen da kala kai mu yimba
0: ngala ne ku to makal karantin to man dia beji suro fal kam shi ma de
1: amma ne da yan garin ta dan wannan na hongo to so na nan bare da noi nan ka yaro gina ne ma sai ko akai lan tarra da nan dan to da duma wa ta wa yin wallahi
0: ngala nan dia a ku to da ta mangana karantin lokta war kalkalin kurare ma sulwa ton dino tuman dia beji da jukuru ala huma shuma de a wurin bayan mama da karanta walzo ko kam lafal assalamu alaikum assalamu alaikum ayya di wanda da furusu walatu waltina musko fandi mai dia bone go kuru kam la gade ai assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: da wata kliya de alhamdulillah du fandi ndu mana din aya nya indi wolam do kamzo walata kana da ala tutino to wanda ambeji to bangana diol wa mana alan a tawri salay ba jimbaro ngokuru kam lay fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa tikele wa
2: kewa salay
0: alhamdulillah ndu fande ndu mana din
2: kuma yanze bayan ta zakula
0: yanze to bayan ta zakula yanze wushin shoro plus kan kutun gulle fatan da rasan nero
2: ngla ngla fol mar wayan do aboni man gay ma boni man gay bar kur ko ko ya karaw
0: ngoy ko da wog numa bara da mar
2: ngla ngla o di na ra tayi dan ye ti zu fanya na wallahi
0: ngay
2: a de kullum ne ya kun yana sai ma tayi da bi ti zu fanya na
0: ma sha Allah har ma amin ya rabbi amin ya rabbi
2: ari ala jira jira ala jira jira zu
0: amin ya rabbi askana na nyo kara ya ndiye ndiya kun turo kurade ma modan her yaro yanze dun guru au bin gaudo ni fato kan dawo ta zakoi ngo kam la fal assalamu alaikum assalamu alaikum
3: alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bala ga jindo atikili.
0: Da atikili ade.
3: Ali Hassan Umar Alhaji Ahmad Marajin ba zo gwamna ba rasti.
0: Ke la zo ro ba zo gwamna hoshe kan shoro fas kam ko tungulero.
3: Da sai kute ne ba ale gaji.
0: Na'am.
3: Am ne fai isa ngoron de lan ku kau tingere. Kitra mari isu am biya zan ba zo am biya zan nun kute zo ko no ga kam le yono. Eriya ka jeru duwa shoro mana zo na ba. Ta churu kona wishir manga zama gunwi angal da churu kona biyajin gari a gari nan gata wishir mana ki don so sunan ci yawa kan jawala bare nya kalkal jumba yo na area ka ne ko zu area ga wanda ro yono na konnu kam ci bu yono na kamni ji fatola ne ana alama ne ji ji sa sangu isa ki ma alama ne ta babakara yo siya bersana isa tara somare konnu ngoran de rotin na mare isa awara wiza kolada wala ki sabu da ada yo hayo kam fallere ya gon ma hayo kam duzo dukana so dana ne arin lar da nan kara yadi kilafurum jiri ki ma mare isim kasanni ni ma kam don area ri awara sanar manan fallimin ha fallimin ro wala nan ayo faida ba mayoro mai du gwanin izina shayi kinya niro sha na kam jigira bara zuni no sili nai amma yo amsa yema maroro bara no turu ya mbugo lina diri mojin kam shayi on zikiri ayanyo tara kam sanu roche yo awana shima mare andira wagana zana mar kaji banya bawo to ari nan karo kaji gi karkalgi wannan ku ba yare ya ka finis sana ari lamar jiri ari kalafurum jiri ari hakika mai no tubana wudan lenga andiya ya wallahi gaden nan wannan karo office da lesu marwa amma fanzai ma ko farki da ba wannan wal takal ta sauru anjiro a wasu mu har tara kuma ne kira bane
0: gela ala karan dana wudan
3: ko sai am ya rabar ko sai am da haji ore yake ne izaya wanda le zaya kuna zarin kare chotu ino da dalin kare chotu ya izya lok talaja kare dara izin namnum da ro to wani nan karo wanda azal zakare to suyi shi kana bari labari ko da to tsaya do kara na to su wanda azal zan sale zan ala a wato runaro yi ya samne gurzai ada sorin
0: gala Allah ya karanta na wanda shi gala umman alhaji ahmad doni ban gwamna raskan yana lokutun zagozu faraskan doni shi kutun gulle Allah shi kutun zabo yanzu hatta shauri haturo go kam life fal assalamu alaikum ndawa ta kiliya de barka ma dufan de ndo na din
4: kuma ana falmata ngoro ma ko de mana
0: ya ana falmata don ni ngoro ima ko de ya ana ushe ngi shoro fas kan kutun gullero
4: ma ba fitta ya ni karan de ma
0: karan dai
4: kun ya da bare ba da ala manza
0: ala manda eh
4: ya kure mamure kidi mamure uzina dama ko an da zan mace na ta kana da an koyi sana kuma da ta da ya san ta kana barin nan dan bisuwa ne ta kula na da fanu ina kuma da dan da san ga kana ne da guri ta jari amma ban yan wuce shi ya salan da kai nan da nan ta kuce zai ga na kuma mai an da har are ba nan na da mar ta da kuma samu tadda din na tar da rakane na karo baran wa sa da da no muko mai yar ma ga mare da ibar na da kuma muko mai yar da ra wala na marta ha wasa da ka tabba ga na ga na ga go
0: gala ala ko to mada ban tuna e kuro ala karanta na waldu amma don ya wasu mada wuzu na e kuro ala da ji waktu ni ras kanyala lokto magonum andiya boturo ya na palmata doni ngoro don awi imakulate gawo ta ji harami karanto kaudoni a faras kam da goye konye kurade ma diwar wayama da gotta da goye konye dro da linye fule ada kanyesha faras kam da go kotro.

0: kala zoro karantu to magana fulay doni bulbulatin to amare kana ro ne dia korno zona to man dia beji wonene dia kanje se ko ni first kam do kutum gulle da krenya na kara na do ni first kam kutum gulle ala ndi ro wa mana da farumnye jami ala baraska boza sandi kutu hanza ba yanzana da ji kuma lokku au sana doni andi krenye suro kutaro bo yentina mare falla moduro ko ne zande tro futu burana fernon pertina ya sokudo ne shi modu kampali au kutu kampali al gotu zande tuno wolono ma daji am gadi ay kana dia la jepsono to man dia mpiji daji kutu doni kuro gonye zande ne mare shima kutu doni am india kama to katama tanaso kalashi lamar doni bare ma kamundi tanaso chidima mare mar ganala tarisa ay kurale ma kadi ay son nda dataman wone mare awala lorme awbi awala sandiye de mpiji ma sandiro loro mamate maalan klan modu agonye zande turo diol waya mana doni sefer usko fal diolar fal usko fal dio arasko sefer au bin sefer lar sefer fal o dio indi sefer lar arasko dio kranto lokto al kalkani uma foras kam dai ta gatamando al haji gajmedu na doni diol waya mana gultina mad param gata ma bonu modu do gonye na maro nandi andiro a bayana kanjoro ngo kamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakilewa
1: bana gajmedu da watakilewa
0: killewa selede
1: Alhamdulillah.
0: Mashallah, do fande endu manajin.
1: Ibrahim Abdurrahim ji amare
0: tana. Ibrahim Abdurrahim wuce kan shiro to magana maududo gonya na mada ga mara suro kutun guli ala.
1: Inshallah zakka.
0: Na'am.
1: Kutude janado.
0: Jami mamure bayan zana mara.
1: Jami mamure bayan zana ba to shiwa. Sura shiwa ali. Kaziya. Sura kaziya karai.
0: Mm.
1: Sura mara kala ali bari ali kudina. Mazu ne ga timba. Masa kalada shimra maiza angaje reja kuna swali kama swati ya na kanda nzuri yale katabla goza jamaa ni fayala bari ba kuye ba kasu bar waje kala ay kudar
0: ngai
1: namar to nzuri yale rawo na ya kuma kuna ngi ya awu kani puro tsana ndero wallo wa lawar ta yiwa a kuma ga da su ya ka arinda kala ari na gabaro kamai rifa sai cin wallo ne man da fara da shi ba dare da mu din ba kasu ba mu din ba
0: dare
1: rawo da mu ma mare ne ya ya rawo da tayala da ta tsara ka tanto ba
0: gala ala dai waktu nuras kanya na ibrahim abduri doni goro doni giwa barake suro yerwai kasar mu suro faras kam aden ande abo turo ngo kam la ba Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
0: Dawa tukule.
2: Gaji mai don dawa tukule asale.
0: Alhamdulillah dufan dai duma najin.
2: Ngala Umar Habib goro gambori wa cirka da koyar da karantu ne.
0: Ngala Umar Habib an da ta magana gamar fars kamalan.
2: Ah ga kana a wado ne shi na shanin gire karin zuna.
0: Ah
2: bare dai adama sanzo amma dai an da san fanniya. Bare randiya da fara. Le na kam cheno. And ya duwa da adde awdo ne fanyen aw kutu ngong aw fanya mana maro kutu ayo aw shuma anun du so kuru burunzu a maide maro haze da ka mayro haye de ro ja ala yaro hayo ngilal ala ngoro de ro tinyo da nyodo shi maide a yi madunun za ko zuna ba amma lamar adde tsira da dunun za ko zuna shi ai suke dunun za ko na gullumiya a shinzir sariru ma da karayen be soro bilayen be shi fan dimin kamaro Suro bila isala an awala gran gata Eroshit hazen Moto do ne fasenja kare Tashala lepsu suli ye Moto ngayi kam ngayi juri ngayi guza Lezea nolana awala kapsa moto na Goza kumbulu gozen Awa kamda goza karara gata Yede awri diye nolana ma ala nankaro diyo Shi awala napkata nye suro bila Ero kare zwa amin Shiti yimin awala Ter do ne fandemin nge rumin Nilewa do ne nya kama ma lardun Doi nilewa de dige rumin ma awala kuna da fannin yoro ikin dige dan ja sun gaya ka da wani kaman zur tare bo sulle ke bari bana are am fallan dia bularin tenin de an de do ne kaman da mai da garuwa da talan da sama da tinye alangoron de die a sayare kararo so sa so do hatta am garangata boto ne no ne ne kata kallo ka so die kallo ga e bonye na ala ya sun ka kazu a sayar fata a ga tariyo da sama fa awada yada yan mun jin dolana kuma dai mai da talada garuda da sama kulti ala ro longorotia insha Allah sai karaye da ma ala ya hamar da kamar da ya tsaro kurun da su ne
0: inshallah
2: ala da ya amsa da su kur ala sai sai ma da ala sai abu su zo
0: amin gila to Umar Habib wat kan yana lokun za go zu farska ma da abotro a ci andiro kaulin za haturo daji ngo kamla fallar gonya wone mare assalamu alaikum
3: alaikum da wat kilo
0: kilo sai dai
3: bakanda zaku
0: alhamdulillah kaulin be aptana askara la dufan den dumana jin
3: Ababula magume da lamar
0: Ababula mamure abawo shi kan shirin first kamar ro
3: Ari kutun ya rishi ma bai abare wani yaje ma ka guyen ta yi ga jira magana ne da je ganan mamure ganan yaro wale da ramar bare ba tsora da zuwa
0: gani kuma maududo ne kalar man zanin ma har ma shi ba
3: na zo ya ngira gwamnati ya fandanar wanda ka tara bare ba are bare
0: ala fandanar wanda da ala katab goto
3: sai nin gure are karin gina da tara bare bare mun yi ma
0: jire
3: ala da mu ji ba na la ma tin ge ma adere na mi a chata su kafe
0: gaira ma ala sai da sulwa to ni na taman da ambeji ni ro askin na tiyalo kuma gonu aba da botro bula mamrela da ji haram ikrantu ka odoni botun do da goye konyandro da lenye ganala ango fulela do ni andia bujma da krinyesha da ji faraskam da gon kotro

ngla zauro hali mikrantu wet mainan fli adirin dia kunos na da jina landere ramdon ya first come di lamara ilmu ido kashi wet mainan first come adirin dia kunos na kunan dia sodin ilmu gonwa taktinolo na mata nasmaro kala yena udoni ya so awaso ili za montilan nashadu ni karandurin za ye wuza kuru tatibdo ni seye za zanturi za rukara gulzena kula shefala india diyo edu doni nasaran shuru open diyo gulzen atu ayye klan first come di kuida nan juru chudi da jahar mai karantu sai kuma wa ale and ya rufsa wata indiya first come da burin sarro gari da wurin yin juru ita ga tkiyen susu ci da wanda rasan ne ade makuru susu doni education secretary Dr. Umar Gwanya ade makuru notma nasha ilmu Dr. Ibrahim Alkaliya wa ummi Fatima Babakari doni lokto Allah nan juru first come da wurin ita ga tkikana de nan dia fajaran zakin and ya ni ya selukton da fuyen kawdo klifantus nyau ndara son kilometer piskunus kunu da uwa sambisoro kuntumande rollo ma assalam.

0: galazoro krantu arafle doni Ethiopia mada krangaye suroports kamdo hako arambana kwe ita gerkene malan dajiluk tarka kalin krantu nandiro diolo yamana da furmnya nandi ruptu suroports kam shimaden andro kala mawdu aden kawli ando so haturo diol wayamana doni sefor uskofal diolar fal usku fal diow arasku sefor abin sefor lar sefor fal u diow indi sefor lar arasku diow wokamna Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullahi ga jama'a don da dukkan
0: kirewa. Da dukkan kirewa dai.
1: Salamu alaikum har fara magana.
0: Gai. Mawdu ne da gamar ta man dembe.
1: Da kana.
0: Na'am.
1: Kana Umar Abdul Mukura Gambare wakil karkara da Trumpe kuto da wata kallon bana fitu da kira ta kira ta ya kalatu.
0: Amin ya rabbi.
1: Dai ala awdone farina so ala kamfer ya dero da nazo.
0: Amin.
1: Da kuto goyin suna dai karno da kandi amma ki kamdoni isu kurizun zona kuma da sai lamar alai
0: gai
1: ayo koroi fanni sura dikin dai ayo koroi yare na sharo ne kuma sande sidiya do kamso kuriya da makon din ta me wuje ya guzura ne wuje ri koja
0: yo shi kono ta madere shi a wonder gonya chude ko wonder gonya kude da koro mamu Musa Bashir kala a wodo ne bayanzu na dai no andro a wodo benza parakcho
1: ah da yau awa kam da kamar sami odiyar yar kan ko za awu
0: men uskun ne
2: da sa men uskun ta da en kalfero en kal samen uskun nar kamilo sunar wolona shiro da register done zabe di shiro tirna ndar le jaye na done kad zabe kamtil nan da zubotas kanza kamjin ne le zu kam surana rukuryan za kolzin ada wado diksir lardiye du kolzina da
1: yau wala yau da kuru kore done kuma na kala ne kamshi karnoro dajin mare kuma na tado ne kuma sida gwamnati kamta ina salangai sidiya dole sida da ga nazo kunzu rishai sidin ya ayi na ka kirmai mace din salangai jinya kirmai da ne rokin bau a sai kamta ngayya to ba ra da sar miyar din sidiya ya kirmai da mani na ne rokin no
0: a na sharo nan sarin gude din a adudu ba amma na sharo rakto do ne nan gamdo ne a wada sada a tirin safiya ka yambi safiya kuriya yambi lam maso mara a wara wolona ma shugaban kasa da wolona ma safiya kuri kala ne sai da ja
1: ya sa shugaban kasa da sayar din su da ya kartin da ma
0: gai kartin da ma hakuri
2: da tin bi futu gultuna ran gariyam din shugaban kasa da wolona yan kal gumna da wolona yan kal sanum da fiak luko won klasamin na rawalzu member house refia assembly are sanin fiakin classamin na rawalzu in short ada wa gultuna da
1: a fudu adin mai gultuna da ka video da kam a fiake ma kamil
2: shi ma kamil no ta wada ayya sidiya ar hawa karon zai ganya hangal gana yi kam sa video war sunan rawalona
1: ngala afun wani adu dai
0: ngala Umar Habib hiras kanyana kasadin molokto magon faraskam da botro hangai na shi amdoni shi kuris kuma go kamna Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Ndado kreya. Fantina aya diol le kamzo walatu. Waltina masko fandimi ande abone. Gokor kam go dai.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Ala jingaji mo dinu chechila ro bakora mana jin kirimi kimelo ro mangoro wa zeli bundi anya abo.
0: Ngela bakora ta mangana mawdu wala nya ande aga mawtu mandia.
3: Amma so kirinye ne wa kurno tuma kurno zina.
0: Naam.
3: Dokar kasara ta kala ya amma motarelen
0: gai
3: atuma dukullar dere ferdina ajidi kala kamelan kam ko na yim rais faltirin biya dukullar dere
0: ar mar wata ma bartakna no wata
2: wata bartake ni moma da shinjina da samma ayu maya ni rain num nonuma inchim nonuma zo kala me nonuma kam rama karnimin de nyura ogin ya nja karnimin
0: ade mando
3: awara ayo ngal su kona kama da ala karar
2: Ari Arabi Ari
0: ata homa bolin be ya aw tana kam doni kam isu kuna chinno na awen tataya ata homa la kam tana aw doka bolin sarin aw da laptana imambe ya
3: ngala da yala do farkin gamara da
0: ya so amin ya rabbi amin ya rabbi ngala bakura ngala nyiro askan yana nyi lokto magon man da bo turo bakura kalimi kimelo do mado nguro wa zari bin dia ngai na shi a ombe ma do a hombolin sarman be kala
2: kala
0: shi a de kam doni na doni karno alan kuna cin do titayai
2: hombolin sarman be ngai man dabkatai
0: Assalamu salam.
4: Assalamu
0: alaikum, wa alaikum salam. Jin. Babun maiwa.
5: Mala babula buri ala jere
0: mala ba to ngana maudu ndara gamar ni ay
5: ala ga kana mala ar srodin do iste
0: najum
5: ala maran da a kan krahu na kirmai de ya hudu do ka board portfolio kuna kan joya da shi rufa ngana
0: yo kala ngai na ni maududu kala hakudo ni jamiro kasketina ngawrula na jira kasketina putudo ni sendi hakun zaro ni karno ya hakun da don sanje ci da da za ya wani mai sai ye suro karno do ga sa sai akar daina putin kara andro bayan haja
5: yo da ade ngira yo kuma kartire ngira tai da zuma ala ne fara ne fara tira amde kuma kara ya mai kwaya kudu ate abi bot bot tuwo
0: yo ade she moduru ngumze na
2: she moduru ngumze da wartin na
0: ade
2: aduma da asunu mara wallo na
0: ade
2: kam kirmero da ja san zungayin su tangayero ya karta kam do ne kurushi kam karno mada karno do mare aduduk sa anzu men uskunin kla seminar walzu kam do kirmero da jinne gwamna shugaban kasa rawolo na safiya kluko on kla seminar walzu house of repa sama safiya kluko on kla seminar walzu member house ya member assembly ya sama so safiya kan kla seminar walzu ada audu asutu ada kla furun mu maudu do kuye madam
0: to
5: gina da amde da kuma ala sendiro rakta ce da ticket a cotuna ma da ala andiro adal luro da ala
0: amin ya rabbi amin ya rabbi an modan ma dio san mandian tera da mangala gala ala waktu dai niras kin yana amala balokto magon mandia botro da jikrin to kana digo no boto ala ndiyo wa mana da kribzanyen kurare ma allah darem doni fas kam da hakwe do kace no niras kin yana suro kasar ndo andia bonu suro fas kam shi ma ade rubtu kurare ma ndan ndia zan suro da jikrin to na lan fas kam dai kasar za kulziya ma huya andiro mawdun da budin sarra kuma mai ala cikarawa da warjine kura da mai takasi ne su su kasar don engineer ne ko wanda su hafsu lokto ar kalkalin andana da faksuna maka shana engineer Amina da Maro lokto ar kalkalin Malhaji Gaji Mai Dufar skam da don geta kina andana da sai lokto da fuya kawo dokale wanda suno ma salam.

0: kela zoro kurentu adu puledoni bulbulatun tu India ne mada kringa suro foreskamdo bare kenengaro kuelan kurentu wonen dia kanje se godi modu do kuro foreskamdo kure zane nye na ma ade shima kala kawriro suru nama kala bare odoni frami ade sande ganairo lambin za kura de ma kazi ya doni sande azuknama tanaso na shadoni shi lamar do frami ma adu hatta lar dia son ikoda kura de ma sau doni shi kare adoni shi kule ade zo son sande bare dana man asar ganaiye sori ne kura de ma sande maradu embej lamar da shi ma da kalatu mutata sande burun za hazanai klan moduwa kudena zande nyana kara kerto futu buranna golena denje siro wala na ma sadoni du indin fin loko arakani sta hata gozo fin loko la no sana malan tartib sana se sandido bare odoni shi a prame ma patoy madro wone marero dia da adaptu sandi lamar shi maro himma sa ko wone mare shi bare shi mara kambazaya daji lardun shi lamar do prame mar kuro ta no so prame doni shi patoy bare te mar kambate ne tartib kada au palla india yetna daji tartib shi mare api ma ya ina lya tiri uruda ji suru foras kam shi maden rashid doni shi ai shi prami ara chuna fa datine shi lamar shi mar kuma do ashuro kaske zana ai kuru shiro kaji yesu shi bayana ndiro hazana suru foras kam shi maden daji lokto ar kalin girti ya diwal wayman da farmya dana ndiya ai bonuya suru kaudoni shi malam doni kula ade sandiro bayana sindo dana ndiya api kaulindo tanaso kala shi kaulido suru nama shi amma doni bare prami made kladan sande lambiza benzana mada kurani bayandoni shi nandido ni wone mare kun barin yuwa farto fata tu mar nandi ay futi ro lamar shima da fanga we klan go kamla. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ndawa tukilewa de
1: ndawa tukilewa tele
0: alhamdulillah ndufande ndumana din
1: ngala umar habim go gamboriya wacce ta fara da ukraine
0: ngala umar habim ya karnya faras kamara to ngana da ga maro
1: na ga da ne fura ne shi kin kafa inde ka inde na di
0: ngai
1: sai zamar male fara zan so to su kumanne so a koro so inde ga daga suna so a kunce ayo sa da ne shi fara tin mal ala bara ko shi kafa sai da lele jin ne shi ban na tin bai koro shi kamar shi kafa shi ma ka inde na di a rajin bozu wa zuna man labuda da yau kuro shi kamar su dojin la kurma ya kalarin bayan su dana a wasu kudu bayan su na sama bayan zai fantuna wani gulli male sama so fa ngana awa shi afiso shiru ne na ta bare yalan isa aware zautu shi san ma ka kudu ne kamar bare zar man awala sai kin da hoto su sai injin la sun gunji sai ran jiru awala ne da mare moto yaso san ma so iyaye isa kare da zozona ko aul kare da ngawo ba ku prisona la motor shi ne gone are kulare shi ya ina sha Allah ne su kare ba da san mazo kuna yadda a wari duk tulum da isin riwan zu bandikin gulma wa na riwa da isin ro da na jin san ma so a waje da sabon fara ma su da su da shi na kalarin da dole ba na gwamnati ya ma su tin ne sai a wala da ya su riya da ba na gwamnati ya ma je kana ti da ba na za a wala da jero kai race na ka tsoro sai su na kan ga a wala in jigir na ma wasu su ga da
0: ke su roba ina ne ne falmi an ga wala ba na jira kai samun gartin na hata ma shi faramar da lardi da ya maril ga nama daftu wani mara sandido ba da wushima da ya wa wushima da bana shi ma da fahimta ta wani mara lardi da furo ta nuna tana do shi da mai lokuta ya mara aimar wanda ya
1: dole ya kuru shi a wala falmiya shi a wa shi mara sa kam kula ya bare da su riya ma wanjin ma shi gwamnati da hawa shi ma da su iya su daraja a rasiya Allah da shi kam kula mara da ya kawarin sai da zai rai su amma kudin kasuwar da zai ya kasuwar shi wa nan nan zuci na min Allah da ni ba da mata kuma wa dare yawan zabon ba gwamnati da shi ma tuyi na wada are wudo ne wannan su kakkarin da
0: gala ni ya karta gala Umar Habibu wasu kanyana lokacin za go zu faras kuma da botoro kura da ma shi andro kawde za hazana ngokoro kam gode assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: wa alaikum salam
1: salam bale
0: ndawa tukliya le
1: ko tubulunya
0: ngala mawo tubulunya karnya modun ya daga mar ta mangana nya
2: kana bare wonde ande tala do gaiden are awal ma ke jo dalin de a sondero gumnati de leila
0: aya di wonde ma wonte bu ni kam de wono wone mare wolte na masko fande mi ande a boni to mande a beji go hatta kam gade magana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da watiyo
0: kele wa selede
3: barka alhamdulillah
0: masha Allah ndufande
3: bula amon kana mana gine ke kire ko mana mon ri
0: bula amon kana ta mana mawru da ra gamaro
3: a re kra fura mi na to to gen
0: a de a ba won zo zo tun zai ba re odo ni shi am parte ba re de mara
3: a re zo tun du mara da
0: yo nga ya
3: a re zama kam ta wo ba re zo ri ari wa to ni ba shin du kana na zo ja mara da be ya
0: a wone lorom na gade be ya ka zo turo do
3: wonde lorom na gade be ya ga gumnati da sai ro bana sidin ya ande ri bare da sauriya gurin ni ya ka wonga o ya tin kuma awo mare mana dana bare ya ka wonga o ya dan doku zo zuna har kam cha da o har kindro su kin bar nguro de kara
0: ngai ma
3: yo dai gumnati da sai ro na sharar bana sidiya da sai an da na dai na dire wol jara ilan ta to na na mangira wonya
0: mana zaute da ne ga wana kan tayi wi zauzu ka jifa zaida
3: yo nerti tayi to kin ba ma du mana zaya biya
0: gara
3: gumnati de to ya forti uja da in rindu lasri na ala da iso ndaya ande na kuma yaro tira wa mana waye de
0: gala ni anya kar ni na da
3: ya kira mi gol ma kin ja ayo so mari ha kun buye kin karin kin mar kuri gari ma burtu kirtu na ma digi
0: gala yaras ke yana ne lokto magon ma dia botro bala murga na doni goni kimeri do huma na mamburie ngokor kam gade assalamu alaikum
4: alaikum salam alaikum
0: dawa to kele wade gala alhamdulillah ndo fande ndo mana jen ba wasu man gari wuce ke shirafu an da gamar to ngana maudu wala ne
4: a ga kana ne ga fara ne bare zai ne gara to lala su din to riya mana ga
0: gai
4: ari an gila ga da yaran du soro kambai du yan da wuri yan da mai nare aran da rin jiran ne rewa to na do kira kira ga in da ga kana ga ne rewa ran jina au gare ta samma
0: gai
4: ari bare bare kin ne dai kilewan tabbi no lona da yawa lari dai dole ne dai gunati bana zai da niskira
0: gani insha Allah rabbi
4: ya mana da ni lewa na do mat
0: gala
4: ya kura do
0: gala nya karanta na nyai ba wasu mankari ngoro za dare modu wala raptum kurare ma kawri ma haturo go kamla e fal assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndawa takalewa
5: ndawa lenda kasar
0: alhamdulillah den do fonde do manajin
5: bana ma tashi wa rikin din din
0: ngira bana ma samu ru ne da gama ta wanda din beji
5: sai ta zo
0: abi ko limi
5: ka ga ma sai ya bare za ma bare dard an din karan da ro so tuluye dara ya su din dai
0: yo ga ya
5: a ake
0: da ya ro le sare ngale we le ri ro sare le a de
5: a yo dai kuru dai kuru gomnati de wuzu sai bana zo dakila so kurun kutiela wala bana ja da kuse afondana
0: jere
5: oya ander kutare chuma kurati yo
0: gala
5: gala la lar dere nilewa tsanda
0: amin ya rabbi amin ya rabbi gala bana masara kun yana shi alakun zago da faras kam da botro taji harami kranto kaudoni botun sura goye konyandro dale ne fule doni go kla injina ndia wuje mada karnye sha faras kam da go botro

0: geladoro krentu ada fele doni telemafone shuro dare de robose mada krengai suro foros kam doni bare kengaro kuelan na doni foros kam chimare jol wa mana da from the makala modun doni suru zandejin makala shi kawrido suru na mabare doni prami made sande gana ro kutunza bayandana ngaw doni shi premier hata labdaro ni shi dia swalan kudo son sandido ni shi parte bare de mar kura de ma saudo ni shi kare kulo de zo suna son sande bare da naman apima ya ila lia so ne ba nda lamar da shi malo kala tun buta kura de ma sandiro musko isko e ma sande lambin za bayan da ma de clan modu da kudin na sande ni na kara diol wa mana doni super usko fal diolar fal usko fal dio arasko super awin super lar super fal o dio indi super lar arasko dio ada bonya propers kam de do gamin mo kam la fal assalamu alaikum aya diol ndir wallato waltina musko fandimi andia bone ngokor kam gade ay assalamu alaikum
1: wa alaikum salam alay maido
0: ade ndawa tukliya
1: kliya sulay
0: alhamdulillah du fande nduma najin
1: oche forasto tabasuro maya fatima ngoro ngomari ko sine
0: la leuche la leuche ya fatima ngoro ngomari ko
1: sine aya maro yo awode se bare ode guzana de kwae asunye ndere se
2: darasan
1: ode muradi zana de
2: darasan
1: sayro muko sukku kariado ibare makirmaye zau kladin wahala ya yenta kisel kindau sel mota gonan bularo iko sai din samade kladin sayron niske kudo are awode imradi zana wo
0: yewa
1: asunuma ki gwamnati din rasuna bare udero bana sibi da ranga igi
0: aya ya nya diwalum da kamdu da leono walta na musko pandi ya da bone kuru wone mare bayan ma da andro tamoturo gokor kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: ndawa tukliya
3: rajima ido mo rajim gora gambore na wasi to
0: gela zoro mo rabi abiyan ro tum gonis
3: na done ayo na done manan buri manan je kol ngana da maya yana tana da manan zus ya ta mani sai ape awdo ne shi sha kim bare na mare shi riwa da ngura kumbur matara mo je na riwa da iya kai ara kawanye shi armawo matana da yanda ya awdo ne shi riwa an zari su gana tun zure kusu dole buroi manangana da kisha na da manazuna na shado ne kuma turo kulo idin ga moto lalkare ga gonum loto sawal dia bashi to na shakin daudi yan ga idiri mjin za fim awala ngai fatiya to so awala so are ganati dai sayran niska ra su dia ala bara su kariwa to dai amma ande da ne fallan dia ngai turo kasu yo maruma are ande niske da mamanya awon niske are yo nyanye kama mon niske dimin apisa niske da matara na amma ni wahala an ga amdar yawar ganar wallan ma ran bari mina ran bare nan bare su kuma gwamnati da sayron niske laman da rasiya sai da yar gunguro sai mun tuna nan zan ne kare da tiya sai awur ala bara idan nake da shi taman turam ka wasu sai rasiya sai da sayron niske so ne ala awur ne kawiro kike tana da gunguna wai gunar kamar litaran da farko ala an ja bana zara da rakus ke su
0: gala gala umar habib duras kanya lokuma gonin faras kam da botoro kula da mandiro kawlim da chai da wata maturo gokoro kamla gare assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: nan ido nda ba tukliya dubda tukarin yana yaye
4: tukliya roba wanzana samma kultuna ne tukliya sene aje zara manajin gura da ke tene
0: gela zori aje zara da magana mu duniya nda ga maro
4: magana karin gana samma so
0: na'am
4: me hutu amma in gida yanzu zana idan biya gwamnati da sai rola maran zara mu koyi kodma amma do a holdi mana shinkafan da gede yiko ba da manan mu jin mu shi kutu lardin da yar shinkafa kambun lardin da gari ga yin ba ma kan da kuma ro an da su timba
0: yo
4: lokun ga waya tururun ba mai to ba abubuwar da iko da suna ruma yaro ya hoto ise wa ngunu ro ga yana shinkafa ko rafal duin din sami na wal zana riya ran kan ro lardin da gari ya to ko yan gala kan da fato ya da yaro shero bana dim sai bare sai da a riwa so din da shi mangula awa bare ma zo riwa da su din
0: gai
4: da kuma da ala gwamnati su mun zuru su kusa a amma zai no social bana zo
0: amin ya rabbi amin ya rabbi ngira shawari makaranta nan yayi ni raskan yana lokacin magonu ya da dara da aboturo kura da manduro kauri ma haturo karanta faras gamdo bare karnyen na doni morun da suna da zandejin kura da manduro diolo ya mana da farm dana mande kala morudo suru zandejin ma hadin nan dai andiro kauri da haturo diolo ya mana doni sabar uskufal diolar fal us

0: glazoro harbi kreti da to wanda ne ka gese gozi dara son kruno ikla mita fiskus kunu da uwa felanzu fm faraskram de tamtama faraskram do balbal citibuli ne maududo nan diro kladin zanden yandu sandi zairwa au sandi kongaye muskodo klayake nalya nalle ba din da so sara kurale ma shi au nalle nan gulle din zaye danopal nasha lokishana ai au kala yake dai gulle adeya
1: okay kuma
0: da ji ya gane gan sai bayanzula andiro kawle ne fule ne tamtama krinyen do sirna musko do beji nalle ba musko nalle a kozna makada me ya gulle
1: uriya sarami ya
0: uriya saragi ah wudi kam da wena danin nasara bonyo alama din nasara nan zudu network duka kalma andiro bayan kladin sirin ayi ro mana mada pangororo da yajiro tuma irin bayan nasirin na don gudu gana do so nu gonor wallo no ma da kuma shi suru nyu hawarta ta irin baya kudu na sharin aura ma ma da gana ji futura ma ro bayan da dimba
1: dikinche
0: na nasara anda ba nina
2: nam ah wai
0: da ne cin na wala bayan lande sun nan bayi futuro bayan zara shirin ma da bayan nana min da mana ne awja idi
1: fero lade na lekrzi yai sandi mukwanze de na lekrzi na makwazna na ler mukwanzin baya sandi mukwanzi ya su kuma sha Allah sai ba na ler kirja gai
2: na sarar da fi rabula da ya fi rabula da sarar ai to arafai sarar
1: Genia. Ferwa yerwai kanur yayin malarin giro gulge fare suma karu yanwa karne. Ferwa ladina led kirzara man sandi baw. Mukon gamdu surgwata, la mukon sulumput gwata, la mukon durok duroka.
0: Har makarawo to fa.
2: Ya har marile. Arti alau kamarin ya gara har marici awai awai de dunia. Amma mukon lalle kirzina kirzin yaren. Alama nan yiru hudu gona kam ga jani wando ya kam ya kuru wai din je kace. Alama kurungawo ajeyen toro afirin da lekarin da su fero mara awadi ma wai har lalle makarin manya muko omtoriya a muko kunga ya kamo ya da afiru muko fero la yaro me muko gurra me da dirtulle ne muko zalum but ba ta shi ma ai ma da ga ba ma ai dim rumi ai dim kamo la kunga da yaro ne
0: wai
1: muko kamo ya kunga ai juri ne ai kumbu ya ai samzile zupanjano zura
0: mana leta gina kuma har zuri shiri
2: mana leta gina
1: kun gurza me ne wani
0: har mana kumbu ya kurushi me guzu
2: kuru ya kurushi me mana yake
1: kurushi me man fero ado da lekir zai muko zan shawa man biyi kasanne mana har kladin bai nan ne kururumin fero ado zuk tara kiya kiya ma woson kintau kintau woson na lekir zai rumin ade ngu so tumajin zasu sai rosadin kuru tumajin nan karo kirzai kam da tumajin su ta ma risha abisha su saro lezi ne aisha aisha zuk
2: ha yo kirimin din mani tumajin hanin tumajin kaula tumajin din a tarayyar din ya jira girmi ya dan
1: ya fere shi ba tumajin din muradin su ba ma fa
2: kuma har kuma tsoro mun ai zuwa amma danga mari zo jin gai batin go a ranko har garan da lalle zo sai san din mu ko batila mu ko ngri mu ko ida awa da mu ko kura mai awa ya manu man na bibla sai lalle rige ruma amma lalle a tasaru mi a arabiya garan da ne garo ron ma
0: yole kuma bani mi
2: amma lalle ba ma
0: nazara bani mi mana zuwa shi gulzina da kalan kaza ne suma karo ya kirni yono na cha da kuma musko nalle ba musko nalle na zairon ko zuna beji suna da nye kasa yo kasa ni kasani mi ya gullu
2: kasan gaye luran kasan gaye oi lalle ma zo gafero ma karatu garkan kuma kom lalle ba nya ku jiro una yin muko biya sandal ay ma bar kam kalam malu akal ala biro ar kuma ero kun digi ba kalam malu arumi ayeyo wonja ara akal
0: chama jero kudu gul gana mana ro biro su suran jima watar ta la
1: so bala
0: jimba yole go kasani mi kas
2: kam italo da moto sunu yare kwala da biro mi na moto sunu kalam zin aw dan kwalila awalan ga kam ya maluma da ala tin ma kasani
0: ade ade na le na le ba ade
2: ade la le ba ade akai katani
1: ya war marama son fero ambe di so yerwai adman na le kirza yayi mukonza atta sai
0: sawar arabiya arabiya
1: arab kanuri da ande dai ande arab so da ade yatsu
2: are yerwan gai are ta wannan guron da jiji are so guron da bulu da wannan zan ga
1: mata guron da fiza adman le ni da ni yo gunge fare agushon guwo ba
2: ah wuda far maru kai
1: ya bizan dole ti ai ledi min daro harumi
2: ah ngudo ko ina ganga borre rutini ganga ba kain ba borre ganga ama atina do awo bi afisa na gari ko zala ganga no zala harbi ano
0: gila zoro da zara walti da jinya dalya alama zoro nya fadi a dira bayan da ga gibi do
2: gila na
0: gila baya la to parma na bayan zoro
1: umaran za a duka sangi da
0: kwana da zara moriya nai alama zuri shi
1: kiran dauna lekir zai yi sawar tumrumin zoben za saka ni kurawa suka a fanido
0: ana zuri fanido
1: fanido ai kumaro na lejiri kla kla land yo da ada kanure land ba ai fato kwairo gi nyago za chakama
0: kuma na le shi
1: kai da mangu da nyirogun gefane pero shi ma da kakanzu dew so kanuri ma sai awala gana da waja shiro malazai gudu ma wallan ya lor sara
0: shi diga yau sirin na zarar ba ni mi da hawo zuna da muskoro kuma nalliya nalle ba kada nalliya num zai ronko nan ma da kasa suna guzu da ma fero anade giyo na dai arab da egypto
1: fero anade an dai kanuri ya dai ai an dai arab da da yaksu abi andia yaksu akairo andia sai alinyen addairo andia sai alinyen
0: yo le kuma ni mai broken awal medal bayyana di mar an nalle so zayedo perwa au klaya au kamwa island au dano falguluma yo le da jinna sharo konga au zero wado isha sarana iguzana kurwati genya korkana sandire sarana don nomo
1: konga wazana imbi
0: konga wazana imbi
1: konga wazana imbi
0: nallero wazana beji konga
1: mbe
0: misala ndero imina
1: mbe nyongul ngana misan nyosro pandie manikna
0: shidi nallendoro sana sana silimbodi mbe kime be nyijare kime agulumaru
1: lasi ndase shidi kanuri kanuri kaudi nalle so fitin mada angal gnam rumama kanuri duwan shi kurte silim arisra da sai
0: yo kurte zo imbe yaro
1: kurtiye mbiya asilin mere jirigare so ya saudina ma
0: jirigare so ya saudina ma don shi da kuma san dir kon kasa ra la shi kuma kime
1: gudun kan so wai sai sara amma ku soro
0: kasa ni mi a
1: dan lodi longu yayo
0: yo ni no ni mi ayo ni kuma wakil kamaye wakil kishanaye wakil saddi kuma kala yake
1: a rumin kuru kuma rufero alade wai zero nan karo gi na fsa saddi
0: zero mana ire kuma kude
1: asungenari dalier ma sana sana na lad zairuade sorunan karo sadin la kuma zairuade ma sero kuna da sadin sadin
0: ar tawar mana do yin kuma san di zairuade muskon nalia soriya sarana ma nonu ma ge an ma do bana do yena dia
1: ar mana gungo
0: yo kuma na butu kuma le ni na muskon zo fa zuna ide in gaizo ni de shena de na
1: ad zaman 19 sanctuary lancharya
0: da zo ma de muskon gai
1: kon gai na bugata ide ide
0: adu unya da
1: jowa ba gina ga gina u adu ma cinge wuran ina din na awu adu fangi hawar rofa ko gi ma umai ruku
0: yo ni mai rumi
1: awu adu ruku
0: kuma ro lando sadin zanari
1: a a haram sadin ba
0: ka me surunan
1: garo dinar waja son klafurum na ishin
0: kuma jiri futu mana da asuni mi wanzai wayala me ya kuma ro kam ndusei godina shim ya kaza kam ne suriya ishan gaisa na kam mun gengesa ne yo adeere nalle de be yono isa
1: kurento do ada haworo anne ma fanye na
0: nasara wolte boye de
1: ha yo sha boye bana ai ai yo do kurento do hawor shima adu uma uro chaida kure fiero aso ne nalle sadia mu konza adu suro himar ren yai suro patilen zaidi ne yai so tuludo le zai amma ku fiero awom kasaltum lumia awom shikenan ku kare mu ko kururo zakata soriya imbeja
0: yo
1: zaman dub dinar bojin na son paltinya
0: dinar wajin na son ilmu tira in kawai dajin zana
1: akai
0: kuma ilmu tira kuma musko filetuso ma ba gelle ni ma turino lono
1: ala isri ayin mi mu ko pleni mi waya adin ranni min ko kam menya bozira goni maye kam laru surinya sama ma ko ga kuma ya karamba ne zawwa
0: arwa jin gora ar mar ar ne ma nonu da jiki yana ar ya da shi je ga manan lal nalle ga madda novel na sha don zai kamwa au klaku au sandi kushana dai ya gulle samma kullun ballada yole kuru konga ya au ka chitibuli nuya shima soriya sarana shima shimra ha mai sori ne gulle kuru ade ma ne re nonu wa nan nonu wa kwa bi san da zinya no tire non wa kuru la sadin de sadin zai ruwan ma sadin gulma la dai kawo zai ruwan ma sadin ado ma sadin ne gulma
1: la kuma jiri anne so da kawai im klan de klaraki ike rayi ado kawai dia ande ma mukon de ruya

0: sama sari na sai sama am sama sari no ai godai
1: ah akai ma kan bozuru kuma diaro lumia mu ko fero ayela sama pero mi urumi ni ai
0: izamaro ni fisku bumia bai so dama
1: akai ma gulza
0: gila da jara bi kretin de so arma sana de broken awol mi ba boro chezina sana de kindi mi nan di radio wa mana da furi mi nan de botu do so adiya kala maudu de nan andero ilmu zira au zande do yi sadina nasha do kuma nasara modi ya nai ya shi ya ga siyasa na andiro hirawin amma son nan ngopule indi tamtama ka pule indi ka nan di radio wa mana da furi mi do ngopule indi tamtama da kununo

0: aturin shi ma mangar zaman ma na sarai hutu bayan da sun narin mangar mari asala le kamaro asatu ma sunun ba musko kama konga na ledu ba ma su da ina shi iya gara ya gansa ya shaga na kambi zuna musko do asala le kamaro na le ba ma meji musko na le ama kartelan ko zuna ade ya gullu shi ne da biyar alar da ade giyo no dai arapa yo
1: share wife ro akaru yayi
0: dai uzu dai da yol waya mana da furbi handa dai bayan ka ando zombe jenda jandiro na na yol waya mana da anda fandu indi chuma kuri usku bal dio lar fal usku fal dio arak kuri au bi kuri lar kuri fal u dio idi kuri lar arak dio kamaro dio waya mana da furun gata nya anda boni mi da jibotum kararo wallo na kala maudu de rin andiro bayan da tukuri la au zen de zandiro in sarina rin andiro bayan na na ino tabande sombeji assalamu alaikum da pato kuliyo ina
2: sanarwa
0: nam du manajin
2: tsara gani mu mun goro male janare waye wudo ko ke da sai ranya a wonu yi im dan da yi inda mun fanna ne da babar makam la moton zara har moton ko ta jo ko jo lai male janare
0: aje ar da ne ro bayan mare ko
2: bai bai da ya moton zan wanta wujin da ya ne moton zo shiro kuma ga kata ka fara ina la moton su ko ta ne ko zo je kero shiro hafsa ma ce lo
0: ya ja ar nasara suro jima warta ta ya lambar kiji zafa ngi ko are atri abi wa ka yoro kuma ni ma to bayan do sinari
1: a de jire ya
0: yo da yi jire ma
1: a de di chin zuwa bari
0: assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Da Abdul da Kilewa.
0: Da Fatu Kilewa.
3: Kilewa, sai Zainab Guro jari.
0: Zainab Guro.
3: New jari.
0: New jari. Zainab wuce ki shiro.
3: Da ne ya gansu zaur an da PM do.
0: Yo.
3: Sai din yalan tina arjiratis ko ambe.
0: Nam.
1: A awala mun maro. Zainab. Kuma da fero da zauro gozana ya lumiya mu konza duk nalliya
3: aje yo kuma ngo uwari ya gansi bani ma ya ubiya su fa duk ma biya kimer ga me dia biya kringa kila kringa biya mangir kila yana kamar ino ma ya awula
1: jinna
3: ma kuma kin ya kila me yo adu ma yik zam din ma kuma hotlan da yasin la gwani ma kila mu kurno ni
1: ni
3: ma kila mu ni lalle uwadi kamro na ma ya kila ma
1: tawada adai
3: yo asai du gonge ce ko tun kila ya kai yanda har iske fanyi roga sai na awur dai waje amma wani mutum wai ne lan kamero
1: nan karo din na walja ta
3: fato daga
0: gaya da
3: goza
0: ko zai manan mayan gairo tawada akai da ba yanda annan ka da kala furum
3: gozarada a
0: ne nan lupine tiya rufigida ande su falela rumanan karwe gamle ni midango yo ci are kuma su muka ke girmla zumo de girmdo andiya yo da ifangana galan do bangana wa de su baro kinaro ga ke legi yo no arci da izi alaikum da pato kilewa
4: ya sule tari kama woro mari kuma mama wure
0: ngila wishe kishero
4: mara ya gance guzura tawar ko wani guzura da jeri ba
0: yo
4: ai da ji ko wani ba ai ne ya ji ne har mari kiro ko ba na la tulo
0: huji amla meji yo
4: ya
0: na uri na sara uri na sai kan ba
4: jan na
0: yo are nya
4: nasara
0: ifan ja nya kwalji ba de a pochi ba ya urna mara ji ya urna mara yo are wa are duma wura je da ya ga na ga dunka are nya ya gansa ku mara faldiwa da ne da kam
1: be
0: gila daji gosha abad diol waya mana mere kamdana daji butu kuma ni cari ngamma mamurin nya bono are chaka nasara mi mabaya yo
1: godia am jiri do jire gul to sara ara
0: are nari ale la rugul zai assalamu alaikum
3: wa alaikum salam warsan
0: da kilewa
3: ye den siro wishe wishe bulle
0: kana gosha ja nafsina e kudu a wasara na mana ji
3: kuma ya gana ngoro mu sare
0: are tuna amre
3: wande da ne gori tuna ya kana nyoro mun je fane don muskon na li andau na li bandau na li a kozana da
1: ala isidi
0: atti bayan don nazara ifa no ala banu yo
3: wala ala isidi hawara ngule da kuma ran don mun je da kero ma
5: musgon zar bul pakkare ci ma ta sangala yoron je kan
1: hmm
5: in jero ala maryam guza kullum mana le kirjin ba mar nan le kirja garin le yoron da sai musgon zar sirri
1: a dai akai yo de babu ko yo de nan
5: le kirja daki da han mana sanda man sandi da ni jero
1: sandi sandi ba
5: kun mara wara sirri lokkilo kila no yoron je sira yam sai rakin je uma wai furu hmm
0: Azu numa wa
5: amma zai huna tarfiya kiya shi dai zai razan mun mai imya goja muskon da turiya shama burge din ba wuri kullum turna da su din
1: har ma ba da
5: muskon ma da bulu fat turin ma im da na liya turiya shi din man yi da man yi din ya da rofan din
0: yo tidin do loktu la tidin ma
5: har ni ya kula gona shero kullum na liya da sandi wallahi
1: alai
0: awa wuda ma na ba
1: ada de kanuri e ba
5: ai mun wari nasara de billara nja fanzu kamu aro de zungu kamu anali ya
0: na dara de ya bazo na paji dia
5: kero mu anali ya sen dia de sun zo farran no ka zungulla ro fanzu anja
0: paji de
5: yo wa zula da kiliwa tuno kullum ya woi Allah kan kike ga kin ba
0: ngira kuda bandum ga ba bayan na dima
5: mun mo ga kima
0: ngira kudu alamanzu de amdu nyamoro madano nya nyai mai tamno wa musko nalia na leba de gariro kuro musko nalia do na
1: kudu jire de amso de sara
0: ya zo jire o kichana kama do na mana dai assalamu alaikum
6: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam du marajin
6: angala umar habib ngoro gambore wa til karafara do kurantuye
0: ngala wushe kishoro abi kuduma nero
6: angala na saramo ja na yayalan bayan sirina shi kamo da lalle ba da alama ko nga yange korya kam yange kuruwa ile sana
0: are
6: yo na mu ni ma to da adai da ma wa kurukun zaman no gozana ku yange kori da mana lanum zairoro duryande gozana mbe
0: yo ze chondo yi chondo yi yawo
6: ah na mbe sa kya yange ma sai sandana mbe durinde kuma ile
0: yo yo
6: mun mu ko kam kata sa kya tero har mai lasara na adai da mbe a kuruna ta do ne a kuru kuma da lalle gulzuna da shi kuma ro konga da yi san mu mai kamu mukan lalle a masara na lalle ba da konga mai sirayin ba amma ya gansa kuma ro har misal suduna a yanzu ana lambe kamu mukan lalle a wato ma wazuna wannan da share wanda ya da malume karaiye karazo wani a karwatin da sulin gima konga da ne kamu mukan lalle a suruwa dinna falma ba
0: to
6: ma sama shi ma
0: yo do fanuwa do sai dai a gudan da fanuwa ro jarin
6: a wasu kana da fero ku fata kwara sakin ne mu kan zan lalle yar ma fata kwara sakin kurkula da kamaro kure man kamar sa ne ma lalle kirda ne are kamaro yau da nan mu ko bulfa wanda da
1: kuma
6: salamu da guduna da wa kirne da ne do guduna salamu da na guduna da wanda fero arab la au na sara la ma non gui fero ne na are samu mu ko sun put a mu da su mu ko konga da su mu ko ka konga yi da su mu ko ka mai mara garin ba da lalle da kaza ayin nan zaurin zai no tin ko adu mara fero da mu ko lalle yar kuna ne hura hazu kare ce da wai lalle ma tun duro mu kuma kara mu yar kar rako wannan wallahi tayi da zuwa kurna zuna lalle da rukun ai ne kai a wala je mara hayyan lalle da ruya
0: ya
6: gansa ya yana da lalle wa zuna gulja da ya rufu malmi ya shura rukiya sa duka karwati zai sa tulin giya ko ga lalle wa zuna falma ba
1: bai
6: ndu
1: bai wallahi suro yarwa adman dirinum kulle yarwa adin dirinum kulle mi an be ji wazara ban be ida re fare do
6: aha
0: wa hare
6: kamu mukon lalle lalle bar na so gonum
1: eh
0: a wuri de kam dawe ya wuri
1: shira jam ne
0: wuri kam dawe ya
1: jam ne shiro jam ne bi ashiro
0: Wuri kam da wuri ba di yor waya mana den waya
1: ya ura gulle u fadi da ya
0: assalamu alaikum nam duma najin
7: wada albar najin
0: mod nguroye
7: kero no si
0: ngala wuje kishoro
7: ha
0: pero ngurondo ya ngo pero ngurondo ya nabzuna
7: wo ho ha iya umana umar haji irma ajiro
0: shin go nyine a wurin manya ajabjo yayi ha ha ni minare
7: dan da mu gura ai guli ma ta mun nan lebar ale man alama alama kala lan ku jaru
1: ka bu yaru zu fero kala ya ka yaru zu dia mana da suma karu ya dare kirin ne ro karu din du bo jado mana ne
0: da har shi karu da karu cha ta ra kara
7: dan da mun gure fero kala ka din kula buta maro fuduru na kuma ai ya ga sai buduna re fero kala kirin din kanu re din guso kirin ba na le kirin guso ba ko na le kirin ba Na me
0: musko ikr mon
7: na me
0: musko ikr ve shede kr
1: remba. Musko ikr man guja nyoro gudum sai.
0: Buro na gulle.
1: Kuma maro nyoro guza gudum sai.
0: Kuma nyoro gudum na guza kolam.
7: Amma tun da lizuri amma kamu ma. Kamu ya re gugu angale amma ngalawo. Amma na leba dole kan ta da yoku. So ya ganse so ma da kalmana zan je. Roma na zin wani shewa don ya wa idi Arab ma a wazuna na riga da gana shawunya
1: shawunin mare gullum shawunin mare gullum le arin diri karu ya ne lan bau
7: a wannan dinin shawunya da war maya kuma kan zalle don buladi ai yi ya lai zara kuma so yawa idan ga dun da lir kundin don gugu da ronda
1: An der mara kudire ga ya mana ye
7: Ah
0: ka musuru gobe kamar mana ka Ah kudire na sharo ile kudire na sharo na lero ale kudire kuma ne a wannan sarai guduna ku yi lwala mai dai yono lazar kalar kar miya ba sanar na ru Shire mu rugo ya kudire ya dai na sharo ke chana kudire ya kudire ba ya dai na lawazir Assalamu alaikum Assalamu alaikum
8: Waalaikum salam Uncle Hassan san.
0: Da fato kilewa.
8: Kilewa sunaye Madiba.
0: Da lamara ko zo karani mi na da abi kurma nero.
8: Ah ho ya sake da bungi kariya ko ya zan fido mu ce sun dero dikana.
1: Na le oshe.
0: Duma na jin do.
8: Kuma wai kuma si Aisha gani Muhammad Gurali manti.
0: Na'am abi ata dero kurum ko karani mi suye gullimi bayan ba doro mani mi na da abi kiji kurum kurun turo.
8: Wande Hassan san udiya kam na liya zaura wa kurwadin dan isa ya yi sai wani sarako da
0: shi
8: ya san waya ga sai alai ga gare na na ni kiro man na lir man nan ma ya wafa ni su mun kan ni ku wa kiro ya gan si capacity masha Allah wa ruma na lir ka goni kun dai mama ada ko zuna dai wayyo
1: to baji do da lady o ya bar da
8: ba to ma jiro ga jikin go wari masariya sulin kalkuri
1: na amma Aisha da ne fa ne do
8: na'am
1: an dira fandiyan kwal zaka lakilan na dadi diyan ba sau zira awala fal niron biye gulgiya
8: mun fa gulun faniya
1: uwa da fero kanuri kaka indiyo chip so kanuri an dai su ku immin inta kirgin mama mai mai mana jin ba amma zuru zuru zuru gudun birin ne biya mu ko sayi ai dallata
0: kuma dani ya sa
1: do no lor sadimi adani fane do im lor sadim patako amero le miya buroman ba mu ko mdina le re sirira kuma ro rumiya ande firo aka nure de im lor sa na le re sai ro gina za inde su kgaren gare de shin za so mu ko sun za so din rumiya
8: yawa rone bayan nan mu ye kake
0: fani na mu rone
8: bayan mu ku kaka idiyo ye ya ya usu so kanuri da maron nan le da kirme dan ba isu ga kuma waje so adan ga kanurin ga ya na dan shiru na ta ci na zam da man zairo kar nan le zulum ta yi sai masu fa gun zai mari cikin nan le ki kuma yi masu fika zaman na sauna masu dai dai shawala godarin yar hawan fare ke watan tunya
0: Ku fanjin dai fanjin ya dina sawon ya fanzai.
8: An dace rakam arakus dina wa fanjin an dace rakam arakus mashi ne zai ne da ufal soyi na lalen ge zunge shiro ko na rajin ko ya mashi mare ni mamu ko tsoron bulin na su. Kuna din dai masu boni yar ya kiya ko ku ku na ta tare ala fan ma. Ah dai fani sawa da na le sawa dikin wuda gaskiya dikin an tarin bariya ga zato.
1: Ah dai ana ne don nasara.
8: Ani ne
1: jiwa mare gono bari ne zairo zan do mu ko ba zairo dan ka do na dikin bari
0: ni yole abini
1: ya ci dia kill time man da ya zairo dan ka do na
0: dikin bari dan shi man yo jawo no jiwa da budun yo mai kai
8: na sarari ruma ya hutu mana zuna yi ji da mana zurka kakkula lai ko ya gan su gaskiya wani lai da
1: gari a ta ban lai da gari ne an dai sai
0: sai a ta ban lolo mu ga ilun
8: yen ni ai ji me biya ya gan su ya ngurun da yi zai tawar ba an ji ali man ta yi ji ngumuri ya yi
1: ngumuri ba dio dio
0: a ga jara kama no
1: an dai ka sanye duma an dai gudun birin so guljin ba
8: duma guljin ba
1: gudun birin so an dai guljin ba ka sanye
8: duma guljin ba kala ya kuma na ya ka
1: fato kwai do ga yi ya dole da rodiye amma gai kula zawal da rin da ya zairo nan ka do Aisha dikin ba ne
0: yo le ni abina garo di ba abino di me
1: Zero nan karmar ya kuma mashin male kuna ne rakwal zinarin ya kurno su karun mu ya kiji su dan nongo wane mare lokti shi ba lallan ba amla su mona
0: Aren zaire ku zo ya shi yana nan ma zo su mora gulziya are yana nan ma zo mora yo gulziya gai so gulibiya no ba am so su moni ai
8: a su moni gulleji na dai ku zafiya nan ka do zuya zinde nan ka ro zai kula ne da kula kin yi ma na leji kula ma ta mu ko mu duma ni maso sawarin ni filini ni hanini hadi dai ni shawan zin dan nan leji kuma mu ko
1: an dia da le da kirki ya yi ai sandi mu ko idin beji
0: kurukula ma kurukuma ngai gulibi
1: ande agun go uti lo yigi yai
8: sanero nalle dijim zoberi kum agu ga jori nya tutur zai kala zai kuma gumal
1: laru ro man turim bare buko yeslim nalle sun
0: ah larin ya gugu
8: nalle rasulumar waljin baya mu ko
1: waljin ne sandi baya sandi ba sandi bare sandi bare zawal de gade de wagare
0: aisha sai dan yanyu askrin na daji loktub gol ngela teda ya jura askri na loktu mbon manda loktu ala motro mana am lele gina makala le gina ya gara ya gansi ala ma am kudu wakil daro ismar mai sai ruman ya kambi zai na da
1: a du mai wa kambi zai shigi ba du mai wa kambi
0: dan jare go yodo
9: wa alaikum salam wa alaikum salam
0: da ba to kliwa
9: kliwa sale alhamdulillah
0: du manajin
9: abba umar sai manajin a tare mira
0: ngela abba umar wuce ki joro
9: ah maran da ya gansu da maran di maran da lamana da ya ga nawa ma shiru ma wono nalle do wono shiru wai gudu amsa gudu nan karo wano ya wono walimi ya wanga ya ma gudu gudu
0: ni wa fa
1: da ma ki nan karo dikin bawo
9: riyo na wai shiru gudu gudu zai da maran da wano ya gansu da ma
1: a bayan na ruku zukuro fadimi yayi
9: amma wanga na da borodin ya
1: simsa da ka duriye da
9: ka riga gume kwa da kali ko
1: fare do shiru ka duriye da sai son shanan lela no zairi sai fata kwa yaro shago za sakudo
0: shi ar masorinyo siring na yogina ara irigina yoro ara irigina yoro be kala yakinyi mai kuma gulma re kala yakudo nalle sarana soro sana myai sai ndawo ko na sana fisku zo mai gulma ar babare da siring na yana kuma sadin ba masorin
1: be asara ara zero za soro sadin le za sadin biya
0: ara sai abaraz su zero yare tamiya tamidi
1: greater kwata so zero da maro sadin
0: assalamu alaikum
10: Salam.
0: Duma na ji?
10: Fatima mura ko sene ba san.
0: Fatima wushe kin shiro. Fatima ai kudu mandero?
10: La la la uru kuri la ya ga sen ba o so.
0: Ya ga zir kuri shiri ma sagma na zingina.
10: Ah sagma na zi dalle re shi kula ya kuri training na ko zi na nan zan kuma da.
0: Fatima.
10: Da ga ya ba suri na biya wanzu gozo ko ji.
1: Ga mi a fare do. Kwa abdu wande fero gare wai su mo nyiran ka baro dibinde zan mu jiro na su nyo gulle
10: ha gare dikin gulle mi adin ba de ai de
1: dibinde ha
10: dirun ba de training
1: dibinde fero anda uwa ya ya ande so ruye sadin ba ro fato kwa ido ga sana da sai an alli adi ya kai ba usulu ni class lu ni an gina zai
0: ya ganci kwa ro
10: fato bi a training na kwa zi ba de magonum kam amma din ba ma babro num tini me sulina
1: Demba
0: Dio ngalaro
1: Dio Dio Dio ya do file do
0: guri zoro ji ma wadar da aljanna sara be ma daji
1: ah udu kam du kwanza ba
10: lalle ay muko lalle afande mana kai muko lalle wa kam jumba akai ro har lor sati muko kun maro wolon ga wai kin dawo sam gi ta yiri yiri yiri yiri da
0: ma sha Allah gela dela yenyu rasgrera fatima andaji andira loktu gono maria lokta la botoro boyen bare ma ku yaga ne yaga zisoro jim hawata tela leti bari zu alama maru ku are boyen kuzu ku bari
1: beishe
0: ndan be yono
1: aiwa zu
0: dal sharu gonyo assalamu alaikum
11: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
11: watan dal do kilewa
0: nda ba to kilewa
11: ya dole ba ka kabula karna ai kuma na ma mure kar kuma da san biye ko
0: ngila ba ka ka wuce kin shoro
11: ya gansi ku uru wallahi din ba
0: da ya gansi kun yi roba na tin
11: danga wasu kina da faru ba ba zan
0: ah
11: kuma kula ya kai gulzuna da borodin training din mi wa le ni ma ai gin fara kwairin kirngin
0: ai nya ko kwati ma su na da
1: ko fare do duwan su zure
0: ba ka ka
1: ba ka ka Tidin bagi da gulungo jiri kila kila lan sadin sulin kalkila do gina zain sulin kalgudum burin ne re sadin mar ushi bare gulungo gima urma dikin bagi dikin do immin inta an beje akai ma immin inta ro sadin dai in pato kwai rosan dia goza sakaya dai im shumarin dai kwanti goza ko zai
11: wuri samma sono ngawo min bare gulgo
1: yo wuri ai ngawo in gai gulgina wa
0: ya gazi kujire wadana
1: Turo miyala ndao sunare
11: Uruka mama mangawo mtaro wazana awo mari tai zoro nongoa.
1: Ah ah wende satai. Biya ammi indi ya kin kajin satana ya alhamdulillah ya. Bro hawal dinga sai har kon ga yin kunte.
0: Bayan da tanna.
1: U kon ga fallo ga wai sai ka akaru yin butar tirari.
0: Muradin ba galma.
1: Ba tar tuna.
0: Gila da ji.
1: Ah ba sai. Gidina li ar ramla na li ba da.
0: Mana rinje zuni ya?
1: Je sungi.
0: Yo, ara corona de nada. Ah, una lea para con una. Una na sara de vuelo. Na lea da sara de mia. Chimo una para con. Como corrime, corrime. Canon na le baro baro maro que mare ya de gado. Wa engineer ruki no me engineer con ga hu ni na maro que ni sorte que maro que ni. Rama kre dai. Gela da ske. Ara yo kre tin de so. La la dere da jiran fara script de tamtama fara script do balbal citi buli de ro kashe. Susu sawa in cirewa bana zan dero program da da kan gina rubutu ya gana ya gansa na saramori ya na ya botu man da so ya an dero bayan sar na da da ji har mi karanta inda so ta na so ya kishana au san di kila ya ku au kamwa musko nalle ta da zakarta kon ga ta za murada dana da ji nan din nalle kirtu maro wallo Allah dare da jinon program dero kaje susu sawa in cirewa bana zan dero program da da gina rata na so ku so ton di ya gana ya gansa ti mai na waltu mi suma dero bayan na dimin amma kur bayan du fani ma na sha kunduli yayin ma na dana kuilu ala mai dai wannan nasarar yare abin ba da wurin sai da ji guru buka line da farskam da don yi tagar gina wannan da sai lokta huya fajar lawo.

0: kala zawra kanto a faledoni Michael Jackson da mada kranga yesuro faras kamdoni tamando kare aka so e faton dara sonen kanto foto burana kultina de faras kam chimalan sanadoni kama kala funa dana malan nandiro diolo mana da farumnye nandiro rakta yen nde bonu suro faras kam chimaden rubtu adoro tamando awadoni yuwa wada nadoni yuwa wada kurade man nangam da yuwa wada nandi andiro bentro diolo mana doni super usko fal diolar fal usku fal diaw arasko sabar awin sabar lar sabar fal u diaw indi sabar lar arasko diaw 081-49-18-14-60 awin 090-15-42-09-64 arabwani matarero suro paraskam doni tamon doka reka suye kamari tagati ma rupdemi kurente lokto atkul kali umal haji gaji medu kala kuris doni paraskam da itagati nabkatama go kamla assalamu alaikum ndawa tukilewa de
1: alhamdulillah
0: mashallah ndufande
1: aisha nguro marganare
0: aisha marganare aisha wushe kan shoro paskan taman kara ka suyoro
1: lale wushe tsuna le ndo arbo ni ndo nya faldiki sai ku nya faldike
0: yawa ngoi kura saram gama awala yuma ba jamba ta mangana aisha
1: a kuma do ni amali ana darasin
0: gela da yaskanya na aska wuraren mu yana liwama gela aisha ngura madgana da yaskanya na farskam taman kara kasu rubtu wani mare a tuna baya shi liwan za gamturo wa kam lafal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukilewa
2: ngalajo do ndawa tukilewa kulai
0: alhamdulillah
2: ngara Umar Habib mara gambore
0: ngala Umar Habib je kan shoro fas ka madro
2: ngala saman kare akase hala andero tsiyaza
0: amin rabbi ngai
2: a ngala a drong done de shue a shi shi ma har burin da na ra do tin din da kawun amma gana a jin be
0: musko ya ya
2: do tin da be
0: musko ya zama do tin da gulo
2: ah budin da mai adofin din doko
0: musko ya ma adofin din yayi pandemin
2: adofin din pandemin amma shi din zuna ma bai sho a wai wa sakin bai kar da ya nan gidiro an gai juri ba gira kai kure ka da la za sakin mar na yana duniya wuri ayo amma kuro roba a drong bai roba shi kar da ya an gai ci sakin an da kulle tsiram da tsiram masalin mare awo salama ga nasa uske buron yau kana da naira dolarin kai ba amma kuna yara dofiya kan lokal dawo
0: she alama gomiyar sai mare
2: ayo alama gomiyar sai ya ci mare she lita yar ni je she lita yar ni mare she sai mana yara dofiya kan lokal dawo amma lita yar din me wani bai shiga shiro ga na data she ci mare naira dofiya kan arakan shi da
0: na taman burin ne arabiya ngai shi burin soshin ba
2: a burin karata mai kasu da gambore biya burin karata ngai ciya biya yumin alama biya drone ya sai roba ma da a kamar kamla fasala ta dun go da jiri kore da sai roba shi madawa
0: ngai
2: sai da sun ko shi sai da tucin
0: ngai
2: amma yau kur roba da yi kafala sa ci shilan a kenti sai ma da kana kura ma da shi cike mai bai ci kriya mai cike mai a do engineer on shi kawara ci kriya da ne ya do ya kuro sha saladin amma kuro shi roba senti da gana shi ka shilan guwa sa din ma da shi ma da ne ra yar kuro sha saladin amma kuro guwa an bai shi ka sun da gambore an gai shi a wani sana dan kwanta da shi rock tree sai na da shi shi ma da ne ra a dubi din ro sha saladin
0: gala
2: amma a tarugon da ya kama sai na zo gana ce zana a tarugo a da ho ban ma ko zana da ne a do furon ta ba amma kama do miya din din na wallo na bon zana tarugo da
0: zauzo
2: gala sai da zo da wono gala da lo sar ne ai shiya gana kama ce zana amma ko zana to ne na do din lukon da kama shiya do fiya ku lukon na wallo na lo sar da bude
0: gala ala kuske da dai
2: gala ala andira kuske
0: da amin rabbi umar rabbi fa tsakan yana kasarin zai surun andiro bayana kurare ma tamanna do ni awa ala bara suke andiro haturo tamanna karantu yayi sha karin zana yayi suro awa do ni benzina maden wani mare awa ala fala india sare so ndanaro ko kam life al assalamu alaikum alaikum
3: salam ada ga jinai ro ndawa
0: tukile ade
3: alhamdulillah
0: mashallah ndufande
3: Umar Alhaji Umar Muhajir
0: Umar Alhaji Umar wushe kan shoro fas kam taman ne kasuwero kare kasuwero
3: alhamdulillah ton sin kawan yari gana na tizna
0: daru wolo no
3: amaru mira bu yerunde bala gari
0: ngurun na raka sun
3: ah ngurun ngurulan
0: ngurun na da yuyu ngurun
3: mira do indin ye do fali yari atun ko alala mira do ni yari ngo
0: Yo, I'm going to go to the house.

0: gala zoro ada fledoni sudan ne fledoni sawai mada kringa e hunin justi faraskam do taman kara kasu e faton dara sone da karnu ya karau na doni diol wa manan da da formzena manan de bonu nan de andor taman doni awayu wa mada na doni yuwa mada nangam da yuwa mada kura de ma taman do yuwa mada bentro go kamla wa alaikum salam da watukilewa alhamdulillah ndufan de
1: bare ga faraskaram do ma nyulka galla ake atinda
0: ake ro
1: ma kala ni ba ko de kuna
0: a odare tare ta
1: a sa kule ka nure at ba nya at ai wa ba ni ro se kimbare
0: ha nero nera butuso a o kara su kana ngawlan ande akri ni wala na ma bartina la
1: ba ni re ma nyen no sa pare kar ga ni ro pare ka nure ar se kimba ko na tar mo nda
0: ngoi dai sha nya kar ni dai to ngana fandana ro sia
1: bani peris ni martan di roka kaya kan re alfa
0: ngela nduma na jin
1: fatima mana jin wange zo ada uri
0: ngela fatima taman den kare aka so ina ma gultin ba
1: ai ma gumu de adu maro bo ko tare ma bo ngana gani
0: ngela da ya ta fantana yoro aspanya lokto ma gon fatima da bo tro ma sha Allah karanta taman kare aka so ya fatun da rasu ne da karno ina don diolo ma nan da da furumtana ma nan diro rakta cina ma nande bonu tamando kara kaswida boyen turo diolo yamana deshima sifir usku fal diolar fal usku fal diow arasku sifir awbin sifirlar sifir fal o diow indi sifirlar arasku diow gokamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: inda watukila
2: lajima edon da atukira atre
0: alhamdulillah
2: maman mustafa re andero kaya do ne music kore da andira tafin
0: mai aliu da kala wani mai masa ba fan da nafsana da wani so awoyi
2: yo
0: yawa kamaro awo mai aliu kala kurserin shi ma andiro player suke na kara anda wani ayya war habibu to ngana kuru benda sadindo da ji diwal da kan lugo na wata ne bone to ngana boti na wala ma ala sai da waktin ngo kam lifeal assalamu alaikum nda watakilewa ayya diwala de kamzo walata nyaa walti ne musko pandemi anda bonu no taman dia beji kunto fars kamdo taman kara kasu e patun dara sune da karnoi lokto arka kalu mal haji gaji medu kala kuris doni fars kamda ita gati nap kata ma kurwa de maro coin maya lu ya beji ko ne sa hafsine anda nan dia fakti ne kurwa ndiro fala ya doni tamtama ra suke na kara wa alaikum salam da watakilewa alhamdulillah ndufande nduma najin baka kabula karno ayagulum
3: uma
0: ngayagulum aya diwon la shi ya chapan timba tamangana foto ben sanna ya baka ka bula doni karno ayagul du yermango daji sone wortine musko pandemi andi abone gokuru kam gade assalamu alaikum aya diwala de wallata nyaa wortine musko pandemi andi abone gokuru kam gade shi ay diwon dr ba waltana karanta ta magana kana diya la jiptino ta mandiya mpeji so diwal wa mana dre mashol ze so gokuru kam la fal assalamu alaikum assalamu alaikum aya diwala de japan timba diwal wa mana doni sibur usku fal diwalar fal usku fal diw arasku sibur aw bin sibur la sibur fal o gokam la assalam aya diwala de walt walat sabar usko fal diolar fal usko fal dio aras ka sabar aw bin sabar lar sabar fal o dio indi sabar lar aras ka dio wa kamla assalamu alaikum
3: alaikum salam
0: nda wa tukali ade mahamed bula manda ay wulum ngoro dala ya wulum
3: dala ya jiwa ade
0: ngoro dala ya jiwa mahamed bula wa cheke shoro pas kam tam kara ka
3: amma burka tam kara awai awai awai
0: Naam.
3: Ni wati anja zalimbin au bonya gaim ga wale ko ne do yati ay ma gumat plan plan ni abawo. Aduma ga hamku ma ndawa ta kun ma ndawa.
0: Ngela nya karantana ala sedia.
3: A kuna ne biji anja awaden kuna zuwan de gode mana ne gaim ba da ta na teri. A hasu ge ba.
0: Ngai yu adu faras kam duk futu gule na re adu faras kam. Andi afanu nao.
3: Ngela.
0: karantu ande abonu ya suro a wodoni modu a foras kam doni itaga tima do matu ar foras kam doni taman do kara kasuye na doni ande abonu mi ando taman kara kasuye gol turo woni mare kutum la mbi jiro wolon ma foras kam do kutum gulero isha da jiko shi ambe entro mo kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukalya
2: laje mai do umar ajem gola gambore na walti sa
0: ngala umar habib
2: a ji inde kamar mai mai ta so ngurun da gambore are naira yar tudur ko a yo kuruman kamar shi dina ya gana kauda ji ngala da tagul tana profewa da den gpu waja ji ta da gana zai bakkar karanga dai yayi a yo kuruman kuruman shi ji roba amu kici ji roba faro ya gana mari shi yar ya kura mari naira yar ho
0: nei
2: amma ko egotin da kamar godana kalalan kongen virus and kongen na are shi naira yari ne ni kan karazuna yo ne amu sit kan karanzu ya min ko madaran zin da yari inda ni rokalza yaro ci za tare ala baras ke yar da amu sit ke ya ni
0: nei
2: amma ko kamar shi talwaye so fanta so shi talwaye ma da naira yari ya kirci wani amma roba ya ro wala ma naira yaro fi alin so ande dino so da rede kuna su ba sama fere ruhu ra ta da kan kara zana ma
0: san mata man zafal sai shi ma da ayya marabib san ne soro kasa de men ni ras kanyana di wala mu kam gone ay ala baras ko ande rubu to ngana bayna hama ngolo kire gna zana ay ngo kam da fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa to kliya de alhamdulillah ndu fande ndu marajin
2: to kula mu kiyana
0: gala kon mun hanya tun tuna fantin
2: kaka bula ma gaje nan
0: kaka bula wa do bula gaje nan kaka bula wa cikin shirin program taman kare ka suyero na'am fantin na
2: fantin
0: na'am abi taman kare ka suyero bula gaje nan kaka bula ma
2: sai aw kauli ru kale ne yaro kusule kale ne yaro ni
0: kusule ma
2: a geto kale ne yari apu
0: gai
2: ta te dun yarun yari apu
0: she kale ne ma
2: ka su dabar le nya dai yan gala are de ka du sero ku da pe ana ya pura
0: daule fondo ya moyu da mu are
2: a ngai da ga ta yo pa ya
0: yo te yamna afira ga dab kana amma wala tiraya saladin
2: a ha ladin
0: dalaro duniya ya sidi ma ai maka ji ba
2: na duwa ga jin ban dalaro
0: ka jana
2: kama ya sidi su da kai ana rike ana
0: so tama wulum dimi tama
2: dimi tama
0: shin da udab kara
2: to hi su da kara dalle du fide wa ende takwa ende amazoro sana
0: yo piaka fide wa mara
2: na ndero sana na
0: ngai gala
2: aron he je wal du hindi wa wal pao
0: ngala ngala ka kabula ma bo yana mu gede ala baras kambe yayi lokto andro muskwa bi sawanda jinya kona dia da ina lan wada kurbza nya kuru alan bot doni ka kabula ma do bula ga jene alan darem doni first kam do tamando kare ka suye ko do kace karantu first kam ma ga inda rasoni da karantu ma wallo